0: Jeep.
1: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo, may pabango?
2: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Gigan!

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis. Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Oh no! Dubai na to. Palalampasin mo pa.
8: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwasher.
13: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
13: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: Simply G, simpleng ganda!
0: Radyo natin! Nationwide!
2: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Wow! Amoy yayamanin!
2: Matibuhok mo, may pabango?
3: Hindi, sis! Sanday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Wow! Amoy yayamanin!
2: Matibuhok mo, may pabango?
3: Hindi, sis! Sanday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
13: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: Our town, our radio, radyo natin.
16: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
17: Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide.
18: Kasangga at kalusugan.
19: Coming up next.
18: Coming up next.
19: Coming up next.
20: Engimar Camonias.
21: Engimar Camonias.
20: Ating pakinggan, mapapakinggan si kasanggang Engimar Camonias.
21: Engimar Camonias.
20: Engimar Camonias. Kasangga at kalusugan.
21: Si kasanggang Engimar Camonias.
20: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide, mga kasangga,
22: akala nyo tapos na?
20: Aba,
22: hindi pa!
20: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
22: Oo! Tamang narinig ninyo!
20: Mas pinahaba,
22: mas pinabongga,
20: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
22: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
20: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
22: at siyempre, ang grand prize!
20: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
22: At hindi lang yan,
20: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
22: Kaya't huwag palampasin
20: dahil extended na,
22: mas marami pang araw,
20: mas marami pang entries,
22: mas marami pang chances
20: para maging winner.
22: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
20: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
22: sa programang Kasangga at Kalusugan
20: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
22: J-Mo!
20: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
0: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan,
0: tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Kalusuga. Ang inyong kasangka, Kalusuga.
1: Kasangka at Kalusuga.
0: Elgimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasangkat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo. Ito naman sa ating programang Kasangkat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Good morning! Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng Kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani. Kitang-kita naman kung papaano tinatangkilik ng ating mga parents ang ating mga produkto sapagkat laging ubos sa mga grocery, sa mga drugstore, sa mga tindahang paborito nila. Siyempre, yan po ay monitor po natin. Salamat po sa inyo. Ha? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na since 2011 hanggang sa ngayon, iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo ha. And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman na mahuhusay, Oragon at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa Kaping May Herbal. Ito pong ating Mark Cafe at Mark Choco at ito pong Mark Cafe with Brown Rice. Ito po ay paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo, mga kasangga natin, ha? Maray na aga at nawa po'y kayo maging malusog.
0: Magandang umaga!
3: Magandang umaga!
0: Magandang umaga!
2: Salamat po, dagang salamat po sa inyo. At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province, ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na ring namamayagpag sa lugar pong ito. Salamat po ng marami ha. At nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan mga kasangga. So yun po. At sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, Memarupa, sa Kamaynilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon. Good morning. Welcome po sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ng ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga at sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman talagang nagkakape tayo, di dapat markape yan. O kaya po ay marchoko or markape with brown rice extract. At doon po naman sa mga tumutumar, magaling din po ang ating Markapsule, ang ating vitamin C. Lahat ng produkto natin ay mahuhusay sa totoo lang mga kasanggahan eh. Kaya maraming salamat po mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo mga kasangga. Kaya marami pong salamat sa inyo. At alam po namin maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahaging gawin ng Batangas. Itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental. Ito po ang bahagi ng Romblon. Romblon ha. Itong bahaging ito ng Marinduque Province. Marami po tayong mga suki dito. Mga taga Cavite Province, mga taga Rizal, ha? Mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami ha, at nawa po kayo'y maging malusog. Mga kasangga kong nakikinig, ang ating pong numero sa programa Kasangga't Kalusugan, ito pong 0933-214-5288. At ito pong 0918-2777-888. Ano po, salamat sa inyong mga mensahe. At maya-maya po tayo magbabasa niyan. So yun po mga kasanggang, at tayo po'y magbigay ng ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo. Hani. Ako po ang inyong lingkod, syempre palagi ha. Walang iba kundi si Kasanggang Inje Marcamonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide. Malusog na pamilya, ang aming hangarin habang kayo'y nakikinig sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Narito na ang ating kasanggang Angie Mar Camonias.

0: Jimmy Markkamonias. Jimmy Markkamonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa atin lahat, malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga suki. Habang tayo po ay humihigop ng masarap na Mark Cafe, ng masarap na Mark Choco, lalo na po yung Mark Cafe with brown rice extract, atin pong bigyan ng daan ang kahusayan ng ating produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Alam niyo mga parents kong minamahal, ano? Yung pong ating Mark Capsule, ito po ay pinagsama-samang iba't ibang klaseng herbal plants o herbal extract. Tapos sinamahan po ng vitamin C. Kumbaga, may vitamin C din po yung ating Mark Capsule. Ano? Kaya lamang po, syempre naman, kapag ganito pong herbal extract o ito pong food supplement, ang karaniwan pong nilalagay ay limitado lamang na vitamin C sapagkat mga parents kong minamahal, ito po ay naka-focus sa mga herbs, ha? Yan pong mga herbal extract. So kung gusto po natin ng sapat na vitamin C, ay yung pong puro, yung pong 500 mg. Wala pong kasamang herbal extract yun. Basta purong sodium ascorbate, mga parents kong minamahal, na ito po ay may generic name na ascorbic acid plus zinc, mga kasanggano. So, yun po. At ang vitamin C po natin ay available din po naman sa mga drugstore. At yan po ay itinuturing pong isang uring gamot ng ating pangatawan, lalo po sa mga humihina ang katawan. Ang Mark C po ay nakatutulong pong magpalakas. At syempre ito po ay napakaraming natutulungan sa ating katawan para po mapabuti nito. Ano? Yan po yung Mark C Vitamin C Plus Zinc. Dito naman po sa ating Mark Capsule, ito po ay tinuturing na herbal food supplement na dinagdagan nga lang po ng vitamin C na hindi naman po ganun karami. Ano? So, ang Mark Capsule po, mga parents kong minamahal, ay kapag ito yung ating tinutumar or iniinom, maari pong yung level ng ating lakas, ng ating energy ay nadadagdagan po, mga parents kong minamahal. Lalo na po kung ang kinakain po natin na pagkain tuwing umaga ay wala na halos sustansya. So, atin pong sundan ng pagtumar ng ating Mark Capsule sapagkat yan po ay isa po sa nagbibigay ng lakas sa ating pangatawan sa pamagitan po ng mga sangkap po nito. Tapos, isa pa yung ating immune system ay pwede rin pong palakasin sa pamagitan po ng ating Mark Capsule. Tapos kagandahan po nito ay katulad ng binanggit ko po kanina na ito po ay sinamahan ng non-acidic vitamin C. Tapos ang bilis po nitong matunaw kapag ito po ay tinumar natin. Ito po ay nagsisilbing antioxidants, mga kasangga, at anti-inflammatory. Yung pong antioxidant, yung pong pagkaiwas natin sa pagkabulok. Kaya po, kapag tayo po'y mahilig tumumar ng vitamin C, yung pong ating sugat ay mabilis pong mahilom or mabilis pong mahilyan, mabilis pong gumaling sa makatuwid hani. So yan po. Kaya sinabing may kasamang antioxidant ang ating Marcapsule dahil nariyan po yung ating non-acidic of vitamin C. Then antibacterial mga kasangga sapagkat nariyan yung sangkap din na parsley extract powder. Ano? So isa rin po yan sa magandang tumarin na mga taong gustong maging mabilis ang recovery mula naman sa kanilang pagkakasakit mga kasangga. Halimbawa, si parents ay galing ospital at nagpapagaling sa kanilang tahanan, pwede po nating sabayan ng pagtumar ng Marcapsule kasama po yung ating mga iniinom na gamot. Kagandahan po kasi ng ating Marcapsule ay di mga purong herbal extract po yan mga kasangga. At yan po talagang sadyang makatutulo po sa atin sapagkat yan po ay no side effect na negative mga kasangga. So pwede po yung may side effect positive yung pong makakaganda sa ating kalusugan o sa ating pangangatawan mga parents kong minamahal. So ang mga sangkap po, kaya po napaka-effective ng ating Marcapsule mga taga-subaybay ko ngayon, ay ito pong isang sangkap yung tinatawag po nating active ingredients ng ating Marcapsule, yung pong agaricus or agaricus blasimoril mushroom. Napakaganda po ng uring kabuting nakakain. Ano? Yan po na may matagal nang napatunayan kung gaano po kahusay ng isang uring kabuti. So agaricus blasimoril mushroom nang gagaling pa sa bansang Brazil. Tapos meron itong sangkap na ampalaya extract, mayroong banaba extract, kasama ang barley grass, may kasamang insulin extract, itong garlic extract, mangosteen extract, turmeric extract. Puro extract po yan mga kasangga. Ibig sabihin, talagang puro po yan. Kaya nga po, yung ating Marcapsule, ha, itong mga nakaraang buwan, talagang nawala sa merkado eh. Naubos, ha, hindi po kinaya yung production sapagkat unang-una, hindi po natin na-monitor na bigla po itong bibilihin itong ating mga parents. Ano? Sapagkat nakita nila na effective yung ating product at hindi po siya kamahalan. Na sa halip na ang bili natin ay 18 pesos or 24 pesos, ay 12.50 lamang po mga kasangga. Ano? 12.50 lamang. Sapagkat ang katwiran ng management ay mapatumar lahat yung ating mga suki na tumatangkilik din naman ang ating mga produktong una pa. Lalo po yung ating Marcafe, Marchoco at Marcafe with brown rice extract. Kaya ito'y halos regalo na lamang eh kung tutuusin eh. Isipin nyo ha, dapat kung inyo pong susuriin, sa dami ng ingredients, ano po, ay wala kayong kalugi-lugi. Sapagkat puro extract po eh. Katulad ng spirulina extract, katulad ng silymarin extract, ano po, puro extract po yan. Kaya maganda ang resulta sa pagtumar natin ng ganitong klaseng herbal food supplement. Ano? Talagang magaling po siya sa totoo lamang ha. Kaya nga nung nagkakaubusan po tayo, hindi natin alam na bigla palang bibili ng ating mga parents sapagkat nakita na kaya ng kanilang bulsa. Napakarami na pong kapsula ngayon lumabas sa merkado, talagang sobrang mamahal. Pero ako po'y naniniwala doon sa presyo nila. Talagang mahal po ang ating kapsula. Bagamat kaya naging mura ito, eh hindi po natanggal eh yung pagiging promo niya. Kumbaga, ang tawag po dito kasi introductory price pero hindi po nabago. pag sinabing introductory price ay medyo mababa talaga yan at parang nagpapakilala lamang mga parents kong minamahal. Pero darating ang panahon, syempre mamahal yan. Kaso itong ating Mark Capsule ay may subsidy eh. Mula po doon sa ating Mark Cafe at Mark Cafe with Brown Rice eh. Kumbagay nakakaya pong saluhin eh. Kaya masaya na lang kami ha na maraming tumutumar ng Mark Capsule. Parang sabi nga ay naibabalik yung puhunan tapos na ibibili pa ng o nakapagpapagawa pa tayo ng panibagong kapsula. Kaya nakakatuwa naman po. Sa amin po ay wala yun ha. Kumbagay nasanay naman kami na nabubuhay doon sa ating produktong Mark Cafe at Mark Choco. Itong ating Mark Capsule eh, parang ito'y pabor na lamang sa ating mga parents eh. Kaya nga sabi nga nung ating laboratory eh, sabi nga bakit ganun ang presyo mo ng iyong capsule? Eh di wala pong kinikita ang kumpanya niyan. Kasi alam po nila yan. Ang sagot na lang po namin, di bali po, siguro kapag marami ng gumagaling, marami ng maganda ang resulta, ay saka na lang natin utay-utay yung itaas ng paunti-unti para naman hindi po mahirapan yung ating mga parents. Sa dami po baga naman ang gastusin natin araw-araw eh. Pero kagandahan po, nagiging masaya naman po kami kapag nakakatulong kami sa aming mga parents, sa aming mga kasangga, saan mang sulok ng ating lugar. Kaya kung ako po sa inyo mga parents ko, ito pong Mark Capsule, inyo pong samantalahin. Sapagkat bihira po yung ganyong presyo ha. Wala pong presyong ganyan. Kababa sa gaganda naman ng mga ingredients. Sa totoo lamang, mas mahal pa kami doon sa ibang kapsula kung susundin po namin yung tunay na presyo ng kapsula. Baka abutin kami ng isang kapsula ay nasa 25 pesos. Kaso ginawang 12.50. So kaya po naman mga kasangga sapagkat kami po kapag bumibili ng ingredients talagang maramihan po yan. Volume po yan mga kasangga. Kaya maswerte ang mga tumutumar ng Mark Capsule dahil alam po naming nakatipid kayo at effective po yung ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ano? Kaya mga kasangga, kapag bibili kayo ng Mark Cafe with Brown Rice Extract at ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix at itong Mark Choco, ipakisabay na po natin yung Mark Capsule. Sa totoo lamang, samantalahin po ninyo na may nagbibigay sa inyo ng kapsula na kayang-kaya ng inyong bulsa. Kami po'y kumikita doon sa ating kaping Mark Cafe 5-in-1 at saka itong ating Mark Choco at Mark Cafe with Brown Rice mga kasangga sapagkat unang-una po malaki po yung volume na naisasabog na spread out dito po sa iba't ibang lugar ng mga tindahan ng buong bansang Pilipinas ay yung kumita ka na lamang sa isang kahon ng piso isang kahon po yun ha yung inner box na tigti 12. Makatubo lang tayo ng piso dyan, eh kung 1,000,000 naman po ang mabibenta natin sa isang buwan, 1,000,000 ng inner boxes, eh di may 1,000,000 po tayo, di po ba? Piso lang yun mga kasangga. Pero sana nga ay ganun ang benta, pero hindi naman po gayon, hindi po dumarating sa ganun kadami. Ano? So maaaring pwedeng maging million sachet, pero hindi maging inner boxes sapagkat unang-una, marami po ang nakakalat na iba't ibang kape sa merkado. So yun po mga kasangga, swerte lamang po talaga sapagkat kayo talagang maswerte sa JMR Herbs Incorporated sapagkat nagsimula po ang ating pamamahagi nito ay dun po baga sa malasakit sa ating mga parents. Malasakit po yan. Nagpapagaling po tayo ng tao. Ano po mga kasangga, ano? Hindi po tayo naghahanap buhay, kundi nagpapagaling po tayo ng ating mga parents. doon po tayo naging effective eh, ha? Sa pagpapahusay ng kalusugan ng ating mga parents. Kaya maraming salamat po sa inyo at kayo po ay tumangkilik ng produkto natin at yan po naman ay napatunayan natin mula po since 2011 hanggang sa ngayon ay nariyan pa rin po kayo at sabi nga po ng ating ibang parents ang haba raw ng kanilang buhay simula nang sila ay nakatumar o nakagamit ng mga produkto ng GMR Herbs Incorporated.
0: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Atin pong basahin tong mga mensahe ng ating mga parents. Ano? So magandang umaga po Kasanggang Engimar, 65 piraso na po ng kahon ng Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix at Mark Cafe with brown rice extract ang naihulog ko na po dini sa San Jose, Batangas sa Money Lanes Pharmacy. Praying po na manalo po ako sa inyong papromo ang JMR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. Marami pong salamat sa inyo, ha? Maraming salamat sa mga taga-Batangas sa province. Talaga naman, ha? Marami pong salamat sa inyo. At dumako naman tayo dito sa isa pang message sa Kasanggang Engimar Camonias sa programang Kasanggat Kalusugan. Magandang umaga po sa inyo. 250 plus na po ang aking isasali na box ng Mark Coffee Brown Rice Extract. Kasi po, yan lagi ang iniinom namin, ang kaping bigas ng inyong JMR Herbs Incorporated. Maganda pong inumin para sa aming kalusugan ang inyong mga produktong kape na ini-endorso po nyo araw-araw. Lagi po kaming nakikinig sa iyong programa dito po sa radyo sa may bahagi pong ito ng Batangas Province. Ayun, marami pong salamat. Batangas pa rin mga kasangga. At ang mister ko po ay taga Bicol. Yan po sa Vera Catanduanes. Ako po naman ay taga rito o taga dini sa Batangas. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo at malusog na umaga po sa inyong lahat dyan sa management ng GMR Herbs Incorporated. At sa inyo pong mahusay na programa, ang programang Kasanggat Kalusugan. Yun, maraming salamat po sa inyo at nawa po'y kayo'y maging malusog sa mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Sana po'y manatili po tayo sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto para makamit po natin ang tunay na kalusugan ng ating pangatawan sa pamagitan po ng pinagkakatiwalaan nating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. So good morning po sa ating lahat na mga nakikinig. Marami pong salamat. At yan po yung ilan po nating mensahe na nabasa dito po sa ating isang telepono. Ito pong 0933 214-5288. Thank you po ng marami sa inyong pakikinig at maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Batiin natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo na kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay Love You All.
0: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Brooklyn na Jewels sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Kmart todo panalo at magka-premio raffle primo season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Nagpibigan lang. Ang dami ko kayong malakasyon. Diabetes, kahit supan ko nakagamit sa EXL. Kat po kayong kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makain mo nga bitreden ako. Pero sa kaloy sa Diyos, pinaagyo sa tawang sa EXL Opimix. Nga tawang yun ko, kapaskul akong kalawasan, pinaagyo sa tawang sa Ginoo. Pagsuway mo sa EXL product ay, ako kayong ikatawang. Akong muwit may sigin ko ang sa akong kaugalingan.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Kayo ay ginan ni sir no, ma-recommended na ko niya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po gyud nimo imong kausaban. Mm-hmm. Busa kay sa kuha kay mga few days lang siya, makita na nako ang iyang effect nga. Maka ano gyud siya, makatabang gyud siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa pero makatabang sa imo ang skin nga mo-smooth siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit kani. Barato ra gyud kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
4: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
6: Okay, Rani Oscuro, nabuha ka marini, sir. Eh, ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka cholesterol, yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman gumana ang aking pakiramdam. Ito si Rani Oscuro, Takasunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarinesol.
7: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approve therapeutic claims.
10: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong pagbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning, after ako mag-take ng EXL Makabuhay Coffee Mix, at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Good morning, good morning, Radyo 19.
13: You're listening to 103.9 Radyo 19 Naval.
14: Aya! Hi!

Good morning, class. Welcome back sa tuang klase. Naipangutana din hing ato ang tubagon. Dok, kinahanglan pa ba ko maglakaw, mabaklay? Busy man ko sa balay. Ako, naglimpin ako sa balay matag-adlaw, nagapanglaba ko, nagaluto ko, nagagardening po ko. Ang tubag, anak mga pinanga, dili na enough. Kulang ra ng trabaho sa balay. Dapat yun na agitay baklay, ha? Pero, ang trabaho sa balay, naana po na siya'y good news tungod kay naana po na siya'y matabang sa tuang kahimsog sa panglawas. Pero dili yun sila equal nga parihag yun sa continuous pagbaklay, pananglitan ang pagpanglimpyog mga hugason, pagpamilo sa mga pilonon, light cooking, pagluto, paglimpyo sa mga abog-abog, sa mga furniture nato, manilhig, kana siya makatabang tungod kay maka-burn na siya og pipila ka mga kalori na to. But pasabot nga nagagamit ang ato ang mga lawas na sa mga energy. So but pasabot nga at least dili mo lapot ang atong dugo. Ma-reduce po ang ato ang sitting time. Kaya ang ato ang mga ginalikayan kaayo matag-adlaw nga dili gyuta maglingkod, more lingkod. So ang ato po mga joints na to mga pinanga, makatabang po nga dili po mahimong stiff, no? Maghugot, manghugot tungod sa kakulag lihok-lihok. Mao importante jud kaayo maglihok-lihok. Pero how about sa heart rate nato? Dili siya kaayo makatabang. Ang kanang pamilo-milo lang sa to ang mga balay nga trabahoon lang, dili kaayo siya enough nga mo challenge sa ato ang mga kasing-kasing nga mahimong strong, mas mulig-on ang atong kasing-kasing. So bintaha gyud to na kay trabahoon sa balay. O labi na kung makabaklay pagyug ka, matag-adlaw, bisag sa usa ka semana, nailima ka adlaw, nagbaklay ka. Unya, ang ato pong mga kasing-kasing makaugatan, gamay ragyud pod ang iyahang na-receive nga mga benefits kumpara gyud sa pagbaklay. Pero kung gusto nimo nga medyo makapalig-on-lig-on sa imong kasing-kasing, sa imong kaugatan, okay ni, arang-arang tong mag-map gyud sa lug kay medyo sington ka ana manglampaso kanang manglabata nga kining kusog yod. O kana grabe na bitaw nga exercise pod, pero katong ganina pamilo-pilo lang sa kuan kay na naman kay washing machine, di kay na siya maayos imong kasing-kasing sa imong kaugatan. Kanang mangguna ka, mangibot kag mga sagbot, mag-trimming ka, o kana kana bitaw maggrabe yung buto-buto sa dughan ang imuhag yung pagsingot, grabe kaayo nya kana pong pagbuto-buto sa dughan, bantayan pod ni muna nga di pod di ka high blood. Insakto po ang imuhang hydration, dili ka dehydrated. Labi na sa mga nagapangalsag bugat, no? Nagapangalos og tubig. Kunya, nagabit-bit og mga groceries, saba? Exercise na yan. Kaya nang nakas groceryhan, nagibit-bit ni mo, di mo gibutang sa cart, ha? Nagtulod-tulod, nagapinanga. So, naakay mga 10 minutos nga sa grocery, nagbit-bit kag bugat, the best. Kunya, labi na kung nang brush ka sa bathroom, arang-arang yan kay base study, mas mo ligon ang imuhang kasing-kasing. Kaya the more di ay kakanang hangakon ba tungod sa imuhang trabaho, basta di lang tong hanga kagihubak, ha? Di lang po tong hangak tungod kay naakay heart failure, ha? Di lang po tong hangak tungod kay naakay problema sa kasing-kasing, magpakonsulta po kasi mong doktor. Pero kanang hangak pero ligon, hayahay ang kahapsay human ka nagtrabaho, the best yan nga kahanga. Kasi the more ang imong heart rate mag-increase tungod sa imong exercise, mas muligon ang imong kasing-kasing, imong kaugatan. Ang atong mga muscle ma-activate kaayo, but pasabot ang imong arms, legs, back, sa imong likod, ang imong core, sa imong tiyan nimo, nagkatrabaho sila together. So, sa ato pa, ang imuhang calorie mas ma-burn pag-ayo. Sa may significant ana, but pasabot nga ang imong dugo mas midaloy pag-ayo efficiently tibuok nimong lawas. So sa ato pa, ma-maintain ang ato ang lihok. Kay pag di ma-maintain ang atong lihok, magsigitag lingkod, higda, lingkod, hantod, manghugot na mga pinanga ang ato ang mga tiil, mga batiis. Unsay mahitabo sa 30 minutos nga baklay? Kan tama-tama lang nga pagkabaklay, ha? Ipotong yaiya kay nga baklay pinanga. Katong medyo
paspas lang gamay. Based sa pagtuon, mas daghang oxygen nga dugo or mas daghang dugo nga puno og oxygen ang maabot sa atong tibuok lawas. Ang atong kaugatan mo widen, but pasabot managko siya, but pasabot kung dagko mas insakto ang volume nga nagdaloy sa imong kaduguan. Unya, mas sayon, but pasabot ang imong dugo, sayon kaayo ang iyahang pagdaloy. Unya, ang imong nitric oxide mutaas. Pag mutaas imong nitric oxide, but pasabot ang imong kaugatan, mahimo siyang flexible. Kasi pag ang imong ugat dili na mo flexible, murag lastiko ba? Nga mo bagtok gani na, pag imong pagkuan mo guna na siya, maputol siya. The same gihapon sa tong kaugatan. Ang simple nga pagbaklay kada adlaw 30 minutos makapahimo sa pagpa flexible sa imuhang kaugatan. Dili ka dali mag-stiff neck, dili ka mabikugan. Magpabiling batan-on ang imong lawas kung nakay treadmill, the best. Baklay ka, discipline ramang gyud. Oh, 30 minutos nag-treadmill ka unya. Sa matubangan, butangan nimo diag mga video baron. Nagbasa po ka, nagtanaw ka para malingaw ka sa imuhang pag-treadmill, di ba? So, panahon mag-backlay ta, ang atong mga muscles nagagamit na og glucose, no? Blood sugar na to og fat. But pasabot nga panahon na ita nag-backlay, mas mag-burn og fuel for energy ang atong lawas. Gina-burn niya ang glucose, gina-burn niya ang fat para sa energy sa ato padili jud ka magkabilbil. Kung na may bilbil, gamay lang. Ayaw na ito pasubrahi ang bilbil. O niya, panahon ta magbaklay 30 minutos, ang atong mga baga nagatrabaho sa pag-ayo. But pasabot, more oxygen ang mas musulod sa imuhang dugo. Unsay mahitabo kung mas daghag oxygen makasulod sa imong dugo. But pasabot, mas daghag ATP ang maproduce adenosine triphosphate. But pasabot ang atong mga cellula na to nag-create siya og more energy para nga makalihok kapag ayo og naakay mga mas daghang matrabaho matag-adlaw. Mano importante kaayo ang naadjutay exercise sama sa pagbaklay. Ang atong mga muscles mas mo work siya efficiently but pasabot less ang fatigue, better ang imong endurance, mas mulahutay katibok adlaw. Kana bitong kapoy imong lawas unya sigpangapi hantod sa una marang-arang mga kapoy.

0: cellula nga mao ni silang mo produce og more energy. Then the last but not the least, pag nagabaklay ta 30 minutos, mas daghang musulod og oxygen sa tong dugo. Ang pinaka the best, ang waste products, ang mga hugaw sa tuang dugo, mga tangtang siya mga pinaga more effectively. Meaning, ang carbon dioxide og metabolic waste, mas paspas siya mawala. Pananglita ng carbon dioxide, ang hydrogen, kani mga acid byproducts, urea, lactic acid, kinahanglan continuous yun sila ginatangtang sa itong lawas. So kung ang carbon dioxide, for example, taas siya, hinay ang iyahang pagtangtang niini kay wala kay kay baklay-baklay, ang atong dugo mahimo siyang more acidic. Unya, mailhan nimo nga acidic ang imong dugo, ang atong dugo, kay dali ta kapuyon. Unya, ang ato ang pagginhawa, dili komportable. That is why the lungs constantly remove carbon dioxide.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang angkor.

0: ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Magumay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
7: Halina't magmakabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Kaya, EXL Makabuhay.
8: Basta healthy, happy!
9: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule human panihapon or before matulog. Isa capsule kung gamay ka, kung medyo dako, taas ka, duha or tulo ka kapsula ang inuma aron matabangan ang pagpanglimpyo nga ginahimo sa atong lawas diha sa atong mga utok, dugo, liver, kidney aron gaan inigmata sa buntag. Ligon atong lawas, layo ta sa balatian, dakong posible ang pagtaas sa atong mga edad nga healthy gihapon. Pwede mo inom 2 times a day to 3 times a day if naay gibati. Dili mahadlok mo inom sa capsule kay wala ni side effects. Humok ang capsule, edible based pagkaon nga gibase kani. Ibutang gud sa imuhang baba ang capsule. Ayo sa tunla. O gumasag isa ka minuto, ayaw itulon dayon aron makita nimo nga dali ra di ay mahilis ang capsule. Sa mga naay maintenance, tagai og 2 to 3 hours ang gap ang imong maintenance og ang EXL Makabuhay Plus. Mas nindog effect mga pinanga kung anang adlawa na kay maintenance, kung maintenance na jud ka og naapog kay EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Hinay-hinay ang pag-ayo, hinay-hinay ang pag-recover, hinay-hinay ang pag-balance tungod kay hinay-hinay ang atong pagkat-on matag-adlaw. Unsay ireporma nato, unsay bag-uho nato, maunay sikreto aron maabot nato ang kahimsog ug ang kataas sa kinabuhi. Nganong makatabang ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule tungod sa iyahang andrographolides. Naghatag ni sag suporta sa normal nga immune function, meaning makatabang sa natural defense system sa lawas. Naponi siya'y chalcones, usa ka natural polyphenol compounds gikan sa longevity plant. Nailhan kini siya isip nga antioxidants. Naponi siya'y vitamin C nga importante sa collagen formation og immune support. Musuporta sa kahimsog sa panit, ugat og natural nga depensa sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anapon ni siya'y B-complex vitamins nga mutabang sa pag-convert sa pagkaon ngadto sa enerhiya nga maggamit sa lawas matag-adlaw. Sayano nga pagkasulti, suporta sa immune system ang mahatag niini, suporta sa enerhiya o kusog, suporta sa cellular protection, suporta sa adlaw-adlaw nga kahimsog. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kauban sa husto nga pagkaon, ehersisyo, paglakaw adlaw-adlaw og igo nga pahulay. Prevention is better than cure. Welcome back class. Padayon tas to ang topic ganina. Daghan kang mga tao naghunahuna nga ang gugma, maoy pinakapundasyon sa kaminyoon. But marriage researchers have discovered something important. Naa sila'y nadiskubrihan nga mas importante pagyud kayo. Dili lang basta gugma-gugma ha. Kay daghang napasmo sa gugma, daghang nadismaya sa gugma. The happy merely built on romance. They are built on friendship. Ang pinaka malipayon nga makaminyoon, wala siya nagbasi lang. Wala pod giingon nga wala ni, basta wa lang pod nagingon nga diri ra pod nagbasi sa mga romance. Kanang mga sweetness ba? Kanang mga katamis nga mga panahon. Katupang mga Coca-Cola, mga sexy pa ang ato mga lawas. Pero in town buyag, ipadayon gihapon ang ato ang kahealthy ha. Pero based daw sa marriage researchers nga ang pag-maintain sa friendship, kanang pagkahinigalaay dapat ma-maintain na siya mga binaga. Ang romance may start a marriage. Pwede nagsugod mo tungod sa mga kagwapo-kagwapa. Diha nagbase ang makaminyoon. Pero ang friendship, sagad yun, maoy naguna before marriage. Nag-enjoy mo nga kamo ang mag-inistoryahanay. Nag-paminagin mo pag-ayo. Naay-complain ang usa, naay-problema ang usa, open king usa maminaw, musabot. And then, nagapangutan na pagani ka, unsa imuhang dreams, aba? Unsa imuhang ikahadlukan? Unsa imuhang interes sa kinabuhi, di ba? Unsa imong mga gusto nga mga abtununon? Ingon na itong usa labi na nga. Kanabitaw ang suod na gud kaay mo nga mga higala nga ang uban ang usa open na kay mo storya nga ay ako gusto kay kog tulog ka anak, ako duha lang ka buok. Maniya, magkinatawa na yun mong duha, ha? Diba? So, you enjoyed simply being together. But after years of marriage, many couples unintentionally become, unsa na naman ang kaminyoon sa kadaghanan, pila na ka mga tuig, labi na nga tangtang na mga ngipon, labi na mga payat na kaayong ubanpod, tambok na kaayo, ang sana hitabo na lang. Nahimo ng usa, manager na lang sa mga bayronon. Ang usa, coordinator sa mga schedule. Ang usa, caretaker sa mga bata. O ang usa, nahimong trabahante para sa balay. Instead of best friends. Ang relasyon na himong puno sa mga responsibilidad, apan, kulang og connection. Yet friendship is one of the strongest protectors of marriage. Unsa may hulagway sa friendship sa kaminyoon. Ang friendship nagpasabot, enjoy mo nga mag-uban. Ikaduha, nagpangutan anay mo unsa inyong mga handom sa kinabuhi, gustos kinabuhi, unya nag-share gid mo sa inyong mga kalipay, even sa inyong mga burdens. Ang isa pod nagahatag yung time, meaningful time together. Unya ang usa nag-sinuportaray gid sila bisan diha sa mga difficult times or difficult seasons. Pangutan na ang imong kaugalingon pinangga. Unsa man ang ginahimo sa ako ang asawa or bana, o unsa man ang nakapaworry, nakapakabalaka, nakapakaproblema sa ako ang asawa or bana, miyagi. Ato ba na ang ginapangutana? Unsa kay problema sa ako ang asawa o sa bana? Unsa man po'y makapa-excite? Labi na mga bana? Nagahandom pa ba ta nga matagaan na to itong mga asawa nga pampagwapa nila? Labi na kung sila tutok sa balay, wala sila'y trabaho, nag-agad sila sa imong swildo, sa atong swildo. Unsa kay makapa-excite sa ilaha? Mauna nga daghan kaayo sa mga panag-away sa kaminyoon dili tungod kay kulang o kwarta. Daghan di ay tungod kay lack of connection lang, kulang o connection. Ang usa ka asawa, muingon sila, wag yung kakasabot nako. gabaan ra ka, ay pa, wa nakasakit kay na binangga. Ingon po dahi ang bana po dahiyon nga, sa manyo eh, murag wala man kaayo support ang asawa sa kuwa. I feel alone. So may mga gwapo nga mga background, music background. Tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, I feel alone. Usahay mga pinangga, dili solusyon ang mga gikinahanglan sa mga asawa or bana usahay. Makadaghan ang gipangayo di ay sa matag-usa ang koneksyon. When friendship is strong, emotional safety develops. Kung ligon ang panaghigalaay, ang friendship diya sa magtiayon, diya sa relasyon, emotional safety develop. Unsa ganitong emotional safety? But pasabot, ang usa dili mahadlok musturya. Ang usa dili mangatik. Ang usa mo abligyud siya sa imuha tungod kay kabalo siya nga musabot ka, kabalo siya nga naghandom ka sa kaayuhan alang nimo. Mao nay validation. Mao nay kanang characteristic sa pagkahinigalaay, di ba? I can speak honestly, makastorya gyud tinuod ang usa. Maka-share ang usa sa iyang pagbati, maka-admit ang usa sa iyang kahadlok. Kaya kung wani, di ni ma-express sa uban, agoy, muna, daghang tang makita, magpakamatay ang uban. Grabe na po na magpakamatay.
10: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
8: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa pagdamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Emma
2: Kumar. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
7: Halina't magmakabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's Emma.
8: Basta healthy, happy.
9: May kasabihan. Let it give love rather than exact it. Cultivate that which is noblest in yourselves. And be quick to recognize the good qualities in each other. Makalaghan pinangga nga makita tagsayop sto ang kauban. Pero every time nga ato ang i-correct ang uban, ang atong kauban, atong asawa, atong bana, hinumduman nato always maguna ang gugma. Always na blend ang gugma. So notice the counsel, give love, recognize good qualities, appreciate one another. Ang word for today makita sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the other will lift up his fellow. So maayo ang duhag yun kaysa mag-inusara ta. Mauna nga, friendship is the key. Aron mo lambo ang atong kinabuhi. Dili lang ang career ang ato ang gina-work out, pati po ang atong mga kapikas sa kinabuhi. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanatong mga balatian, dalaygo ng Dios.
8: Basta healthy, happy!
5: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
12: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kahit hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Emma Kumar.
12: Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Ann, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangka para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
5: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Emma Kumar.
8: Basta healthy, happy!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
0: Katuwang nyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng iyong blood sugar, Doc?
1: Yes, Sir Weng. Ang blood sugar o blood glucose ay ang pangunahing asukal na matatagpuan sa iyong dugo. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng iyong katawan. Nagmumula ito sa pagkain na iyong kinakain. Binibreakdown ng iyong katawan ang karamihan sa pagkain na iyon sa glucose at ipinapalabas ito sa iyong daluyan ng dugo. Kapag tumataas ang glucose sa iyong dugo, sinisinyasan niya ito ang iyong pankreas na maglabas ng insulin. Ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa glucose na makapasok sa iyong mga selula upang magamit para sa enerhiya. Kapag ang mga glucose na ito ay dumarami ng husto sa iyong mga dugo at hindi nagagamit bilang enerhiya, ito ay nagdudulot ng malubhang problema sa kalusugan, kabilang na ang diabetes at mga komplikasyon nito. Upang maiwasan, Sir Wing at mga kaibigan, ang ganitong mga karamdaman, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap ng mga kilalang herbal na nagtataglay ng powerful bioactive compound gaya ng Vicin at Charantin. Ang Vicin at Charantin na mayamang makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Gold ay may kakayanan na pababain ang blood sugar levels sa ating katawan. Ito ay tumutulong upang mapabuti ang mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng glucose, uptake at glycogen synthesis sa atay, kalamnan at fat cells. Ito rin ay nagtataguyod ng balancing pag-iimbak ng glucose sa atay bilang glycogen. Sumusuporta din sa malusog na paggawa ng insulin sa pamamagitan ng islet of Langerhans. Nagpo-promote ng peripheral glucose utilization at malusog na serum protein level. Upang makaiwas at malabanan ang makaramdaman dulot ng pagtaas ng asukal sa dugo, uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat

0: Yung kape naman, Sir Wing, na may vitamins ang hanap mo. Narito na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 at may santon pa. Nagkape ka na, magiging healthy ka pa.
1: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Ulitin ko po, para mapanatiling healthy ang sugar level sa katawan, uminom po ng Santon Plus Gold araw-araw. At para sa healthy and delicious coffee, mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Madre Ignacia Street, muli sa Quezon City. Pwede silang tawagan sa numerong 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
0: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi po kaming pakinggan sa programang
4: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
6: Aya! Hi!

0: Kinadyot sa Lapal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Lapal, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
3: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
3: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
3: O ito,
2: share tayo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
3: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
4: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang aking tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung aking tiyan. Ako po si Carolina Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Nueva ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
8: No approved therapeutic claims.
9: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og gipon, wa gyud katulog. Dili po tapataka basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat tikuha ko og cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Unya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa gipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang gipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
10: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: Luis, na-miss ka!
19: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Kinakabahan nga ako eh.
18: Halika nga dito. Tuturuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Para itong inumin natin, Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
19: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
18: Oh, bibisita ka na?
19: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
20: Mark Cafe 5-in-1 plus 1.
21: Ang sarap ng natural.
20: Now available in groceries
21: and drugstores near you.
22: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
8: Hiya! Hi!

0: ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
1: No approved therapeutic claims.
2: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
4: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
6: Set. Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
8: Natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: natural.
1: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Gandang Natural. Ipakita ang tunay na ganda with Gandang Natural.
2: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siya side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, introduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effect doon siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang 4 na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: Good morning, Radyo Natin.
7: You're listening to 103.9 Radyo Natin, Naval.
8: Ayah! Hi!

0: graduate sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC o MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle o 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa Dugal Katalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Ang sarap!
2: Delicioso!
1: Masamsami!
3: Mayaman!
4: Nagimasin!
5: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: Ang sarap!
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
7: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, DGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
9: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
10: Ang kagandahan po, Doc, ng Haplus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, inahaplus ko ng, inahaplus ko lang ng ano. Tapos mararamdaman kung unti-unti niyang pinapagaling. Tsaka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, naubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano niya, pe-prevent niya yung ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto A. Diet, Tagayriga City, Camarinesor.
11: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
14: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
15: Makabuhay.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
19: Zed Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
19: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
19: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
13: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat diyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray at saka the best po talaga sa akin nakatulong sa akin yung ang mosling kinakain ko yung ano yung gabi, kamote at saka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
11: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o audiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
17: Samson Gold Coffee Mix.
15: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samson Gold Coffee Mix. Dahil may

0: Mahalagang paalala, ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
2: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
3: Pruweba sa kaibigtibo ng iSolution ng Doc Alternativo. Ang iSolution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo kay kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week nawala na katong bukol. Sir, nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
10: Mark Cafe ang gusto ko. 5-in-1 plus 1 ito.
11: Uy, inspirado ang baby loves ko ah.
10: Ganyan talaga pag naumpisan mo ang umaga ng favorite coffee mo. Ang sarap kasi ng natural.
11: Ano kaya kung ipagtimpla mo rin ako ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
10: Sure! Bumili ka muna ng sarili mong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
11: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
12: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
13: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa Barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, tanan nga tigil ko nagmagao. Nagiyungon man si Nining nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, makabuhay. Pag-tek ko sang kanang bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Makahilag ko po sang kanang akong dibatiag. Sulod sang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung initungod sang X makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pasalamat ko nagbalik na kanang akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay nagdugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sinang nabulong. Salamat na, sir.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
15: You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
16: Hiya! Hi!

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Ang akong anak, mao si Yori Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan, lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak mo, mata ko kadlaon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: High blood, uric acid at mataas ang cholesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
9: Rani Oscuro, nabuo ka marini, sir. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka cholesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig. At saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Masawa ng Diyos naman, gumana natin pakiramdam. Yan ko si Rani Oscuro, Takasunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarines.
10: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
11: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jugagas ang yung nana, nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto. Duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pag-i na dyan sa Naval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto to 50% diskwento of great selections sa general merchandise and home departments. sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, ug uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tan-aw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit number R8 Biliran 02 Series of 2026.
14: You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
15: Hiya! Hi!

0: Alternatibo.
1: Well, na-diagnose ho ba kayo na meron kayong problema sa sakit sa puso? Paano natin maiwasan? At ano ang natural na paraan upang manatiling malusog ang ating puso magagapanalig?
0: Dok Alternatibo.
1: Magandang araw sa inyong lahat. Sa lahat po nating mga membro na kasalukuyan na nakaantabay dito sa ating palatuntunan, espesyal na araw ngayon dahil ito yung inilaan ng Doc Alternatibo hinggil po sa natural na panggagamot, yung ating Saturday University. Merong mga pagtuturo sa kasalukuyan sa ating mga branches sa buong Pilipinas. Mag-i-start ito alas 9, imidya ng umaga. Kaya yung ating mga panawagan sa ating mga membro, meron ring special na mangyayari na mga papromo na ihandog ng ating mga branches sa buong Pilipinas. Well, mga kababayan, meron tayong mga usapin hinggil po sa itong nasabing programa para matulungan, mabibigyan ho ng tumpak na gabay yung ating mga kababayan. May tanong ako sa inyo, kapag nasunog ang ating bahay, ano ang una nating ginagawa? Siyempre, agad natin itong inaapula upang hindi na lumaki ang pinsala. Ngunit, paano kung ang sunog ay nasa loob ng ating katawan? Ano ang dapat nating gagawin kung ang ating puso ay unti-unting na nasisira dahil sa maling pagkain? Kakulangan sa ehersisyo, gayon na rin ang stress at iba pang hindi magandang nakasanayan, mga kapanalik. Alam nyo ba na maraming sakit sa puso ang maaaring maiwasan sa pamagitan ng tamang pangangalaga sa ating sarili? Kaya sa ating programa ngayon, ating pag-uusapan ang sakit sa puso, mga sinyalis nito kung paano natin maprotektahan ang isa sa pinakamahalaga sa ating katawan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo, ako po ang inyong tagalingkod, Dr. Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing.
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe, nakasulat at mababasa ito sa balasahin.
1: 1 Pedro, talata kapitulo 4, versikulo 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa 1 Pedro, talata kapitulo 4, versikulo 8.
2: At marapat na isa buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Doc Alternatibo.
0: Doc Alternatibo!
1: Well, sa ating pagpapatuloy, uulitin na ho natin ngayong araw na ito, napaka-espesyal itong araw na ito dahil meron tayong mga pagtuturo sa ating Members Day. Kasabay ho dito yung ating mga papromo. Huwag tayong mag-aalanganin kung meron kang iniindang problema, panahon na para magpa-counsel. Anyway, libre yung ating counseling at meron tayong mga product demonstration. Alamin natin kung paano ho tayo masusunan yung ating iniindang problema sa madali ang panahon, mga kababayan. Well, ating bibigyang pansin itong hinggil sa sakit sa puso. Ang puso, mga kapanalig, ayon pa sa pag-aaral ng Doc Alternatibo Research, ay makukonsidera parang makina sa ating katawan. Ito'y nagbubumba ng dugo upang maihatid ang oxygen at sustansya sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Ngunit mga kaibigan, tulad ng isang makina, kung hindi ito naalagaan ay maaari ito ring itong masisira. Ang sakit sa puso ay maaaring mangyayari kapag nababarahan ang mga ugat. Mataas ang presyon ng dugo, mataas ang kolesterol, hindi regular ang tibok ng puso, humihina ang kakayahan ng puso na magbumba ng dugo, mga kababayan. Kadalasan, hindi ito biglaan ang nangyayari. Unti-unti itong nabubuo sa loob ng maraming taon dahil sa ating pamumuhay. Kaya kung nararamdaman mo ang ganitong sitwasyon, Huwag na tayong magpapatumpik-tumpik na bisitahin natin yung ating mga branches para ika nga matulungan ka, mabibigyan ka ng tumpak na gabay para sa ikabubuti ng iyong malusog na pangangatawan. Well, mga sanhi o panganib ang ating mararamdaman, ano ang mga nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso. Mga hindi natin mababago kung ikay meron ka ng nagkakaedad ka na, namamana sa pamilya, maaari nating kontrolin, mga kaibigan, yung bisyo. At tulad itong paninigarilyo, mataas na cholesterol, high blood pressure. Kailangan agarang pagtutok kapag ganito ang sitwasyon. Yung merong kang diabetes, kailangan makukontrol yan at kakulangan ng ehersisyo. Mahalaga ho yung pag-exercise araw-araw ho yan. Laanan natin ang panahon kahit 30 minuto lang po. Malaki na pong may tutulong yan sa pamagitan ng paglakad. Gayon na rin yung stress. Ang labis na timbang, mga kaibigan, kailangan maiwasan natin na huwag tayong tabatsoy. Ang pagkain ng mga maaalat, mamantikang pagkain, gayon na rin yung mga matatamis, kailangan atin niyang ikukontrol, mga kababayan. Hindi kailangan ang matanda na para magkaroon ng sakit ng puso. Kahit bata pa, ating naoobserbahan yan ngayon, kung hindi malusog ang pamumuhay, maaaring maapiktuhan ang kalusugan ng ating puso, mga kaibigan. Kaya kung ikay may problema na yung puso mo at bibigyan mo agad ng tumpak na alituntunin. Paano natin madidetermina na nagka-problema na yung ating puso? Merong mga sinyales na dapat nating bantayan, mga kaibigan. Minsan, nagbibigay ang babala yung ating katawan. Mga sintomas, kaibigan. Pananakit o paninikip ng dibdib, alabantayan po natin yan. Madaling mapagod, hirap sa paghinga, labis na pagpapawis, ang pagkahilo. Pananakit nga umabot sa balikat, gayon na rin sa braso, sa liig o panga. Ngunit may magkapagkakataon din na walang malinaw na sintomas, kaya mahalaga ang regular na pagsusuri kasi merong dalawang feeling ng katawan natin. Yung symptomatic at saka asymptomatic. Mas better ho na alamin natin yung kalidad ng ating katawan para makapaghandaan natin sa natural na mga pamamaraan, kaibigan. Well, isang membro ho natin, ang malaki ho ang naitulong ng formula ng Doc Alternativo habang malugod na kanyang sinunod yung mga lituntunin na dapat nating sundin upang agaran na resulta sa malusog na pangangatawan. Pakinggan natin yung buong salaysay sa kanyang testimonya.
0: Doc Alternativo.
3: Makintab na ang kanyang buhok dahil sa paggamit ng Shine Shampoo ng Doc Alternativo.
4: Arilos Lavanio, 55, from Tacoron City. Itong shine na malaki, talagang mag-shine ang buhok, mag-shine ang buhok mo. Kung may ginabatsagan kang nahihilo ka, itong itim kasi may menthol siya pagkatapos mo ilagay sa ulo na nagabula. Itong shine talaga na ito, itong maliliit, ito din nagpatulong din na natural ang pagka-black na ng buhok at the age of 50 plus. Nagtataka sila, bakit sana yung mga puting buhok ko? Balik ang natural itim ng buhok. Aurelio Stravaghi, 55, from Tacoron City.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City. AMH Del Pilar Street, Tacloban City. Malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte. Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte. Sa Maasin City, Leyte Branch. Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo. Sa Noval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street. Barangay Santo Niño, Noval Biliran. Sa Ormoc City, Leyte. Ormoc Rizal Street, Takat Balogan, sa Samar sa second floor, Rafi Microfinance, Porok North, Barangay Canlapuas.
8: Ang Dok Alternatibo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.
9: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Dok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Dok Alternatibo Loyalty Card.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Doc Alternativo.
5: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
4: Doc Alternativo.
6: Maraming nararamdaman sa kanyang katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
7: Ako si Antonina Descalzo, nakatira dito sa Libertad, Abulog, Cagayan. Marami Doc, ang nararamdaman ko lahat ng mga sakit na sa akin noon pero hindi ako gumagaling. Kaya dito na lang ako nag-straight ng Doc Alternativo. Nag-cleansing Doc at saka nag-vitamin C infusion. Ay magaan ng pakiramdam ko Doc. Sa awa ng Diyos, dito na ako talagang nagpasalamat sa Doc Alternativo at sa Panginoong Diyos na maganda ang pakiramdam ko hanggang ngayon. Kayo mga bago, dito na kayo magtutok ng magpagamot ng Doc Alternativo kasi dito ang magandang magpapagamot. Ako si Antonina Descalzo, nakatira dito sa Libertad, Abulo.
8: Pruweba sa kaibig mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Doc Alternativo.
5: Well, patuloy tayo sa ating palatuntunan. Sa lahat nating mga taga-subaybay, dito tayo sa ating palatuntunan, ating pinag-uusapan ang hinggil sa paghalaga ng ating puso, mga kapanalig. Mga natural na pamamaraan para maiwasan ang sakit sa puso. Una, kailangan kumain tayo ng mga masustansyang pagkain. Dagdagan ang gulay, yung prutas, yung color therapy natin, itinuturo ko yan, yung pagkain ng watermelon, yung mga prutas, kamatis, gayon na rin yung saging, napakataas po yan ng potassium na nakakatulong sa ating malusog na pangangatawan. Ang pagkain ng mataas ng omega 3, yung isda, yung munggo, yung whole grains. Mai-rekomenda natin dito yung ating Doc F Vitamin B Complex, yung ating Mixed in Herbal Coffee with Tanglad. Nakakasuporta ho yan sa puso, mga kaibigan. At saka para tuloy-tuloy natin na makakantaan yung tunay na pagbabago, bawasan natin yung mamamantikaing pagkain. Yung mga prusisong mga pagkain, kailangan ating iwasan at sobrang maaalat na pagkain. Matatamis na pagkain, but be sure na mag-ehersisyo tayo. Kailangan laman ng 30 minutong paglalakad araw-araw ay malaking tulong na ito sa ating malusog na pangangatawan, kaibigan. Kasabay ho ng pag-inom ng 1 litrong tubig habang naglalakad tayo with patak ng ating awarded formula, itong Pulvic Minerals. Ang ginagawa ko, Pulvic Minerals, 15 to 20 drops. Lagyan ko rin ng 15 drops ng Doc F Magnesium Ascorbate at pinaghahalo ko yung pulot natin ng Doc Alternativo. Inishake ko yan. Yan yung ating iniinom habang tayo naglalakad. Kaibigan, kasabay po yung inhale Excel. Malaki ho yang may tutulong para sa ating malusog na pangangatawan. Pangatlo, panatilihin ang tamang timbang. Huwag talagang maging tabatsoy. Kailangan ho, iwas-iwas ho sa mga carbohydrates. Yung kanin na puti, malaki ho yang makakapagbigay ng taba sa atin mga kaibigan. Ang sumbrang timbang, nagpapahirap sa trabaho ng ating puso. Ikaapat, kailangan itigil natin yung bisyo. Isa na dito yung paninigarilyo. Ang bawat sigarilyo ay nakakapinsala sa mga ugat sa puso. Ikalima, kailangan ang

0: mga taga-subaybay, nabukas yung ating mga branches ngayon. Meron na tayong palang schedule ng ating Herbal and Holistic Seminar. Kailangan na daluhan natin yan dahil yan po ang magbibigay sa iyo ng mga kaalaman para tuloy-tuloy nating makakamtan ang tunay na pagbabago. Kaya yung ating panawagan sa ating mga kapanalig, kapag meron kang iniindang problema, huwag na pong magpapatumpik-tumpik. Bisitahin natin yung ating mga branches. Ngayong araw, napaka-espesyal itong araw na ito dahil Members Day. Meron tayong mga nagkakalakihang mga promo sa ating mga branches na atin niyang makakamtan kapag bumisita ka ngayon, kaibigan. Mga kababayan, hindi natin maiiwasan ang pagtanda. Ngunit, maaari nating maiwasan ang maraming sakit sa pamagitan ng maayos na pamumuhay. Huwag nating hintayin na magkakasakit bago tayo magbago. Simulan na natin ngayon, kumain tayo ng tama, mag-ehersisyo, iwasan ang bisyo, magpatingin agad sa iyong doktor o di ba kailangan ang regular na magpapacheck up talaga para maiwasan itong ganitong problema. Kaya yung ating apila sa ating mga kababayan na may mga iniindang problema, huwag nating hintayin na dyan pa tayo aaksyon kung lumalala na yung ating sitwasyon. Mga kababayan, sa bawat tibok ng ating puso ay nagbibigay sa atin ng buhay araw-araw nang walang reklamo at walang pahinga. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ano ang ginagawa ko ngayon upang mapangalagaan ang ating puso? Tandaan, hindi kailangan ng mahal na pag-aalaga sa kalusugan, e minsan nagsisimula ito sa isang plato masustansyang pagkain, ilang minutong paglalakad, sapat na tulog at pag-iwas sa mga bagay na nakakasira sa ating katawan. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi lamang masusukat sa pera, kung hindi na magkakaroon ng malusog na katawan at matatag na puso. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor and mentor Madam Ning Dilibo, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan na nagsasabi, alagaan natin ang ating puso ngayon upang patuloy itong magbibigay buhay sa atin at sa ating mahal sa buhay sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon. Magandang araw, mag-ingat lagi, naway pagkaluban kayo o tayo ng lahat ng mabubuting kalusugan.
1: Dok Alternatibo.
2: Dok F Mineral, Dok F Mineral.
3: Ang hypertension mo ay Dok F Mineral.
2: Dok F Mineral, Dok F Mineral.
3: Ang diet

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternativo Loyalty Card.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixed 10 Herbal Coffee. Mixed 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixed 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duk Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
5: Doc Alternatibo.
6: Sa panahon ngayon dumadami ang...
7: Well, mga kadok alternatibo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radio, may dahilan o limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa paggabay sa inyo sa natural at solusyon sa karamdaman. Daluhan ng naka-schedule na mga natural and healing seminar dyan sa Brands para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang iyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng iyong iniindang karamdaman. Ito inyong lingkod, Dr. Vince Lambaga, Doctor of Ministry and Natural Healing, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat.
5: Kasama si Madaling Delibo, Alternatibo.
6: Sa panahon ngayon dumadami ang...
7: Well, mga kadok alternatibo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radio, may dahilan o limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa paggabay sa inyo sa natural at solusyon sa karamdaman. Daluhan ng naka-schedule na mga natural and healing seminar dyan sa Brands para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang iyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng iyong iniindang karamdaman. Ito inyong lingkod, Dr. Vince Lambaga, Doctor of Ministry and Natural Healing, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyo.

sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasikas sa panglawas. Kasikas sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamay ng adlaw, kaninyong tanan. Kamusta, Igsoon? Welcome sa atong pagpanaguban. Inanapod kining atong kasikas sa panglawas.
1: Kasikas sa panglawas. Hatod ka na to sa SED Marketing.
2: Ang mga produktong herbal sa SED Marketing, mga higalang Igsoon, na pamatudaan ngayon nga dunay daghang mga ikatanyang kakayuhan sa to ang kalawasan kinigumikan sa gahom sa panyawan nga tanom. Nga di na pamatudaan, mga higalang Igsoon, nga daghag medipisyo nga ikatanyag sa to mga kalawasan. Murang kung ikaw Igsoon, aduna pamanggali kay mga ginapanghambin diha ang mga problema sa lawas ni Manny Kanunay, nga aduna kitay mga produkto sa SED Marketing nga napamatudaan gayud nga dunay mga pagtabang gumikan kay napamatudaan nga ang panyawan nga tanom di ay daghan kaayo og mga benefits. Fits, no? Kinigumikan kay ang panyawan na doon na kini siya mapait nga sangkap nga diin kung imo kini siyang kung anaa kini sa imong lawas dako kini siyang ikatabang, no? Mulang kung ikaw Igsoon, na doon na pamanggali kay mga problema diya susama pa ng lita sa pag-angkon sa taas nga presyon sa dugo kung high blood pressure o baka doon na kay ginatawag na to nga pagtaas sa imuhang bad cholesterol, taas ng imong creatinine, taas ka ng imuhang bikil sa imuhang pag-ihi, no? Doon ay mga tubag ang mga problema sa panglawas pinagi sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Gumikan kini sa panyawan nga tanom, ang tanom nga tinuod gayon nga universally known nga adunay pagtabang sa tong lawas. Unang ko ikaw Igsoon, adunay pang mangkay mga ginapanghambin niya ang mga problema sa imong kalawasan timan e ang mga produkto sa SED Marketing. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangustine. Kini nga klase nga kapsula Igsoon, maayo kini og garang alang sa mga diabetiko o katong mga adunay mga bugon-bugon sa lawas sama sa adunay pag-angkon sa ginatawag nga mga cyst. Adunay problema sa pagkatulog. Katong mga kaigsoon na ito, adunay problema sa ilahang enerhiya. No, kanang energy sa buntag, no, mulag luya. Maayo kayo ang SED Panyawan Plus Mangustine. Alang usab sa katong mga kaigsoon na ito, adunay problema sa high blood pressure. Adunay problema sa pagsaka silang bad cholesterol o sa ilang creatinine. Adunay kita'y pagtabang ni Ana. Ang ato ang SED Panyawan with Garlic. Nga napamatudan mga galang igsoon nga maayo kayo gumikan kay ang kunini ang panyawan nga tanom inubanan sa ahos o sa banaba. Ganing banaba mga igalang igsoon, detoxifier kini. Mutabang kini sa pagtangtang sa ato mga hugaw sa lawas. At doon napot kita'y SED Kogon Herbal Capsule igsoon nga napamatudan nga maayo kayo sa atong kalawasan o mutabang alang sa mga bisan-unsang matang sa mga balatian. And of course, alang sa pagmatuod niya na paminawa kini.
1: Panglawas. Hatod ka na to sa SED Marketing.
3: Actually, sir, ang sakit na ko, UTI. Sakit kayong likod, sir. Tapos, nagkurog-kurog na ko. Wala kayo po ihi. Gamay kayong ihi. Hindi ako makatulog, sir. Napailag na.
4: Ano bang naramdaman mo? Hindi ka makatulog.
3: Sakit kayong likod na ko.
4: Pagbagihi ka.
3: Sakit kayo.
4: Sakit kayo. Oh.
3: Tapos, nainangatag sa ko ang acid kogo na kumbayaw. Mga itong giinom na ko. Mga itong nag-ayo, sir.
5: Nagkurog siya tapos nagahilanat. Tungod sa iyang UTI. Hingon kung naunsa ka, ingon siya nga kuan ng UTI daw ang iyang sakit. Nag-ingon po ko na tama-tama kay may gihatag si kagawad na bulong. Amo to, gihatagan ko siya isa kapak. Amo na to ang resulta na ayaw mo siya.
4: Ano bang produkto na ginamit mo, sir?
3: Sit Kogon, sir. Sit Kogon.
4: Sige po. Anong pangalan mo, sir?
3: Richard Agan Lampino.
4: Taga diin man.
3: Barangay Lampugon, Alexibo.
1: Kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Ang atong lawas mga igalang Igsoon, ang ayan atong pag-aampingan. And of course, kung pananglitan susama sa atong testator for the day, aduna kay problema sa imong lawas, sandig karon sa atong produktong herbal nga makatabang. Aga to ang SED Panyawan o SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa kogon plant nga di na pamatudan nga makatabang gayon sa bisag unsang matang sa mga problema. Labi na kung kini adunay kalambigitan sa urinary tract infection kun UTI. Ang ato ang kogon og kining atong gahom sa panyawan nga tanom, inubanam of course sa ato ang banaba, nindot kayo nga mutabang alang niya lang ang matang sa problema. Munang kung ikaw aduna UTI, sanding na karon sa ato ang produkto sa SED Marketing na pamatudan gayud nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Ilabi na kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon mga igalang Igsoon, nindot kining klase, gumikan kay aduna kini daghang mga benepisyo sa atong kalawasan. Nga bisan pag UTI, matabangan.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong makahatod ka nato sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng ania ang Set Kogon Herbal Capsule. Aduna kini Kogon Plant, banaba ug makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural ug nindot sa kahimsog. Makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta ug ehersisyo. Set Kogon Herbal Capsule, arang sa maayong kalawasan ug kahimsog. Set Kogon, lawas bas Kogon.
2: Mahinom lanong pahinumdom ang Set Kogon Herbal Capsule dili tambal ug dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian.
3: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og sir, panyawan capsule with mangustin.
4: Irregular mangyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga i-try nako sed panyawan herbal capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang jud ako, grabe sobra.
3: Sir, Panyawan Capsule with Mangustini. Mapalit sa mga butika.
5: Ang SED Marketing Incorporated, nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangustin, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
6: Layas!
7: Karon o ugma?
6: Karon!
7: Imo kong ihatod o dili?
6: Agay, patamparos ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay! O niya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili!
7: Paamin na ko, nay! Timulayas na ko!
6: Ika-98 na ni Kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait!
8: Ay! Agad kong ereng! Oh. Taba!
7: Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Aliming! Ali, luwas na ka!
9: Uy!
7: Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola!
8: Ay, salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas akong iring, Inday!
6: Usak kaliso sa kapayas?
8: Mama!
7: May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso.
6: Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas!
10: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: o karon sa ato sugilanon nga naguluhan. Piya, papaya!
1: Mas maya pag maglakaw ta, kay naabutan ta ta, kaysa maglupad na nga, patakar kang tugpa.
2: Wala no, pagbuot na yung kilupad na, kilupad!
1: Ngayon sa matatong higang maabuti nilo na, ha? Makatiwa, makaluwas maghata nila, ha? Buhi pa ka sila nga atong makuha sa atong pag-abot,
2: ha? Wala no, ayaw ba na ba, kailan ko na noon ko, kailan ko na ko?
1: Wala, uso to? Buto!
2: Ha?
1: Dito gikan! Ginoo ko! May mitirag bomba! Diya sa ubos ng bahin! Laka makaluluwi sa mga tao nga naigo niya to! Huwag na nga matay!
2: Patay? May patay na sab!
1: Unalasab! Nalasab! May bomba sa mga mibuto! Laing mga tao na sab karun ang nangamatay! Tungod sa bomba!
2: Lain sa tao na matay, porbida! Masa ato ba? Daghang na matay! Tay!
1: Unalasab! Kadahilak niyo buto! Tabaragod! Kamantay ka?
2: Ha? Wa! Bisig ko sa kong pag-ingos!
1: Hilak!
2: Ha? Hilak. Ano man?
1: Awatagan na lagi na ko! Hilak ba?
2: Anikoy! Kapag hihilak, bida! Kumog na ba na ako pahilako ron o yung anabayot ko?
1: Hilam na! Wala.
2: Di na ginunod ko ginahang mahilom. Kay hilak ko. Gool na ba taon? Kaya ko nung matay taon.
1: Ay, tabaghak. Kung di ka muhunong, mahurot at kamatay ang mga tao nga nagpayo ang napita.
2: Ano man?
1: Kaya sige kang hilak. Sige, buto-buto sa obos. Murag bumba ang imong mga luha.
2: What? Katsada! Gudahan na nga ako mga luha. Hilak ko ba hilak?
1: Hanggang huwag talaga na. Luwas na to ang akong anak o asawa.

0: Ugali. Ayo pergi ugi undu.
1: Sakit cekok ilila kau.
0: Kagan mengadik dengan ini. Nara selesir. Sir.
2: Insahi mengkidah ini. Usagi buhat ni yang bayana din eh.
0: Aku ngisah pangad itu selayung abahit sa mansyon, sir.
2: Usagi mong ibuhat din eh, babae.
1: Uwasi makailan ako. Gusto, kinagmaskar ako ni Adong
2: nakatasya
1: na ako. Isipi ang agamanan.
3: Hoy! Tupaga sa sir, kundi ka gustong putlan tagas nila.
2: Oh. Eh, Samson, kalma lang. Ay, nagatlo ka, ha?
3: Eh, sir.
2: Iha. May gipangita ka pa din eh, nga akong bahay, tinis akong bahay, ha?
3: Sir, time ba? Mura nakakita na guni mo. Ikaw to! Ikaw, gito!
2: Kita kining bahay na, Samson.
3: Eh, sir! Siya ang anak niya tong babae nga kita ko ganina, sir. Nga mato ni Bonbon, nga gamhanan. Siya si Pia!
2: Ikaw, tinood ba?
1: Hain si nanay.
2: Nagkakaon ka na ba, iha?
1: Huwag ko mo anhi aron mo kaon. Kuhaon ko akong inahan nga inyong gikidnap.
2: Sobra ra ka ng pamasangil imo, iha. Wa migibuhat nga dautan sa imong inahan. Igo lang na mo sang giimbitar din eh. Dili ba, Samson?
3: Tidong, grase.
2: So...
1: Buy iko. Kuhaon ako si nanay. Kisakitan ko. Buyin ako.
2: Buyin siya.
0: Matuman, sir. Gibuyan na ako, sir. Wala bubalik na ba ko sa gawas?
2: Magagawas ka na.
0: Yes, sir.
2: Iha?
1: Hain si nanay.
2: Why in Harry, ha? Ubani una ko sa kusina. Wa pa ko magagaon. Sukad ka ganina. I'm bit hungry.
1: Nagkang salamat. Pero wa sa ko gutuma, sir. Mahimo bang ipagawas ninyo si nanay aron makabiyaan nami? Nabalaka na si tatay niya. Hain si nanay. Kung tinuod gawa kay daot ang gibuhat niya, pagawasan na siya.
2: Tinuod ba na ikaw si Pia? Ang gamhanan.
3: Tumaga sa sir!
2: Samson, leave it to me. Iya. I was asking you. Ikaw ba ang babaeng nga gamhanan? Sorry. Huwa na ko tuyo ah. Bilupan lang kong iya akong kamot. My hand simply sings with my patience, of which wa ko. Di mo lang panalipdan ang imong kaugalingon, ha? Gamhanan ka, di ba? Use your power and protect yourself!
4: Sa din tungo tingali ni sa daghan akong trabaho gani ha?
5: Problema bagod na dali haplasan ko ikaw og Zed Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa Zed Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagita sa dengue kun mang haplas ka sa Zed Liniment Oil.
4: Wow! Dali ka upaya na akong gibati diyang yaplasan ko nimo og Zed Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. Zed Liniment Oil, produkto sa Zed Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
6: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Zed Liniment Oil. Zed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma, busa dinhi na kita sa natural. Zed Liniment Oil, dangdang ang agay, sakto sa kaharuhay.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Ang kahimsog importante. Mao kanang angayan nga ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo og tigapud-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Karon magadalit kaninyo niining 2 minutos nga tulumanon. SED, alam sa kahimsog.
8: Mga kapanyawan, sa kamayong adlaw, welcome sa atoang 2 minutos nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Sayon makahigalang igsuon nga ang kanser. So labihan kayo ka gikahadlukan karon nga balatian sa tibuok Pilipinas. Daghan kayo ang mga kaigsoonan nato. Ang naigo na niining ginatawag natong Big C. Ilabi na yun alang sa mga kalalakin ang kini ginatawag natong prostate cancer. Alang usab sa mga kababayenan ang pinaka primary region nga killer mao kining ginatawag natong breast ug cervical cancer. Mo nang angaya nato nga tabangan kining atong kaugalingon nga dili kita madaot ug maigo sa ginatawag nga cancer. Ang pag-inom sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix usa ka maayo nga batasanon nga pagabuhaton. Gumikan kay kining atong SED Panyawan Coffee Mix nagaangkon kini sa panyawan nga tanom nga di na pamatud-an nga maayo kini nga mutabang alang sa pagpakigbatok sa pag-abnormal sa atong mga selula nga mamahimo kining cancer. Timan ilang mga higalang igsuon ang nindutan nga klase nga kape nga sure gid kaayo nga makatabang nga makaprevent nga kita makaangkon sa cancer. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix kining atong kape igsuon nagaangkon kini sa upat ka mga ingredients nga napamatud-an nga maayo ang pagkakombinasyon: ang panyawan, mangustin, purple corn ug usab ang cinnamon. Timan iya ang pangalan sa milagrosong klase sa kape, SED Panyawan Coffee Mix.
7: Inyong nabatian ang programa nga magahatod kaninyo dugang impormasyon ug kaalam. Hatod kanato sa SED Marketing, ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang: ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
9: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-SED Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang SED Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan! Ginama sa SED Marketing.
10: SED Panyawan Garlic Capsule. Health Testimonies.
11: Ako si Christine, taga-Sinakaban, Misamis Occidental. Problema jud nako ang akong binulang bisitan. Na-diagnose po ko nga dunay PCOS. Mayo gani kinainan ko sa akong iyaan nga mag-SED Panyawan Garlic Capsule. Kaloy sa Ginoo, normal na akong binulang bisita og napamatud-an sad sa doktor nga nikiyos na ang akong cyst sa ovaryo. Salamat sa SED Panyawan Garlic, natabangan ako.
10: Health Testimonies.
9: Pagmatuod sa kayuhan gamit ang produktong herbal sa SED Marketing.
2: Damit, maupos na usab ang akong kusog ninis pagpanagmal. Shit! Kasakit na sa akong kamot. Mone, di ganahan ka nang mamugos kong pagpatugan niya di mutugan. Saman, ha? Di gagamutugan.
1: Bisaon saon pa ko nimo sa pagpatugan. Wa kagihapoy makuha kik anako. Wa na ko'y gahom.
2: Samson! Dagdag ka ng bayhana pa ingon sa underground. Pagdali!
3: Yes, sir. Yes, sir. Dari.
1: Baiko! Baiko ba?
3: Oh, sige ka na di mo nga kung atubangan. Animal ka!

0: Anat Junior, Anat.
1: Nay, kalayaw-yaw.
0: Anat Ab.
1: Ay, kapoy na ko eh. Dinilang ulit ha. Kay mo lang, huwag naman ni chance eh nga. Muabutan sa atong painan.
0: Ha?
1: Makalupantol ka, pero huwag mo po kay direksyon.
0: Ah, tanan ani, tinuod ang yun eh.
1: Ah, di na kumutuon ni mo. Galina pag ang singingin ani nga. Mauna, mauna, mauna, pero di mangyapon.
0: Dili lagi, unsa man, dili yun ka?
1: Ang hirigyan ko, bahala na.
0: Ah, sige, halawak in head, ha?
1: Ba...
0: Napulanok, ha? Lupad ako.
1: Ma, bahala lagi hapon kang... Wow, sige lagi, hagba lang yapon.
0: Ah, ang lisod.
1: Danghag kay kaoy. Oh.
0: Napiang naka, kay lisod naman kang... Bukas yung ba-ba.
1: Masabod lang kang... Daghang sanga, wala. Oh, sa tananta itong mahimong tugpahan... Ni agita tugpa ning kalasangan.
2: Dolay bakay sa may sapa.
1: Kamati ka?
2: Kalipayon siya.
1: Kamati ka?
0: Oh.
2: Kamay ilong
0: what,
2: na tugba.
0: Kita ka?
2: Wa.
0: Ah, wakan sida. Ah? Ako nagkano kita pa yun.
1: May mikanta nga ba yun? Tunga-tunga kalasang.
0: Ay, sa.
1: Kasuotun ni napita. Pero nga lang may babae man. La.
0: Ito!
1: Babae yun! Nagsinina og lubos puti.
0: Hala. Kita ka, kita ka!
1: Hala, hala! Puti kayo nga. Tagas. Taas kayo siyang buhok. Sa makataas ang iyang buhok sa iyang taas nga sinina.
0: Ah, isulti yun na isinihat kay. Di mo kita ang imong gisultian na isulti yun.
1: Mao, mao. Nga sa ato pa, nagkakita tag.
0: O nga, ha?
1: Kapas po siyang nakadagan. Dali kayo siyang nawa sa kong pananaw. Ako na lang usan din eh. Bisa mudagan pa ko. Daigyapan ko magkagukod niya.
2: Ala. Malipayon siya.
1: Ngayon na aman siya diha.
2: Gamay ilong na tumbaba.
1: Doon na kayo siya. Kadali nang nabuti na bita. Kapas po siyang... Ni ako sa kong atubangan?
2: Kapuyon ka lang, lalaki.
1: Tabang abat!
2: Paghilo mo eh.
1: Huwag ko mairog sa kong pisto. Niya, pagyabang ko rin eh.
2: Huwag ka na ba, makailan ka na ko.
1: Paspasan ko ba kong pagdagan?
2: Kapuyon ka lang sa ako noon. Paghilo mo eh, paghilo. Wa ka na ba kailan ako?
1: Ha? Kailan ito?
2: Totoo kay ko.
1: Ah, di lang ko, di lang ko. May asawa naman ko.
2: Ay, wasag ko'y plano ni mo eh. Pero kinahang lang may numtum ka kung sikins ako.
1: Hala! Ikaw! Ikaw katong dito sa among tugkaran kaganina? Ikaw si...
2: Ay!
1: Kinsa kito ka?
2: Kung buot ni mong katabangan ang imong anak, pangitaas si Ador, o kuhaagi ka niya ang liso sa kapayas.
1: Usa? Asa mo na ko sa pangitaan nga? Midagil mo to una-una. Walang mo ko makakita kung asan siya paingon kay... Misuntoy mo to, paspas kayo! Asa mo na ko sa pangitaon? Diba? Usa mo na akong buhaton, ha? Sa liso sa kapayas?
2: Ikaw ang tuon ni ini. Aron ikaw na ang muluwas sa imong asawa o anak.
1: Orsa! Ako! Magbayot sab ko! Ginoo ko!
3: Kung ikaw mahiligon sa kape, ani ang nagaroon ang maayo o puro herbal nga kaping makatabang sa mas maayong kalawasan, ang Sed Panyawan Coffee. Lahi kini sa uban, gumikan kay kini at dunay pait sa Panyawan. Ang Panyawan hibaluan nga makatabang gayon sa pagpahimsog sa atong panglawas. At dunay kini bitter principle nga makapausbaw sa imong enerhiya ug makatabang pa aron makapaalim sa imong mga balatian. At dunay sad kini mangosteen nga napamatud ang prutas nga taas sa sustansya ug antioxidant level. At dunay sad kini saktong katamis nga dili makapili miligro sa level sa asukar sa lawas. Busa kung gusto kang kape nga makapatagbaw ang kapait, tinila kita sa kaping bitter nga mas makapabetter. Sed Panyawan Coffee. Sed Panyawan Coffee. Ginama sa Sed Marketing.

Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubo sa direksyon ni Alan Gulyat na Korda. Spinner Alwin na Korda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SID Marketing Incorporated.

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Asa man kaning palit og sabon nato nga said Celebrity Kojic Soap.
2: Mihati sa dikdikin nga na ning balik yung duha ka box.
1: Sultihi daw mi ma'am unsa experience nimo paggamit nimo unang gamit nimo sa atong sabon.
2: Unang gamit nako ma'am. Paglikat na sa akong banin ma'am no. Kanang humok ayo. Humok ayo sa akong mga banin ma'am. Okay.
1: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Kojic Soap. Ayan.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Mahilig ko magdula og basketball og dili jud malikaya nga kapuyo ng akong lawas. Naay panahon nga dili ko ganahan muliho kay luya og kutas ang akong lawas. Wala giingnan ko sa among coach nga mag-Sed Panyawan. Ug salamat sa Sed Panyawan Plus kay nibalik na ang kalagsi sa akong lawas ug nadungagan ang akong energy pinaagi sa Sed Panyawan Plus. Mark Padilla taga San Miguel, Iligan City.
1: Pagmatuod sa kayuhan gamit ang produktong Herbal Sused Marketing.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
4: Champion, tapat po sa inyo.
5: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
4: Champion, tapat po sa inyo.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Silang dalawa nag-i-insure ng buhay ng ibang tao, ng mga pamilya din. Pero ang buhay nila, si God ang nag-insure. Kasama natin ngayon sa Changed by Faith, ang isang power couple. Sasamahan po ako, Cheska San Diego Bobadilla, sa isang makabuluhang discussion at inspiring na kwentuhan. Kasama po yung ating mga guests. Kasama natin si Mike and Grace Soriano. Welcome sa Changed by Faith.
1: Good afternoon
2: po. Thank you for having us.
0: Oo. Kayo ay nasa insurance industry ngayon.
2: Yes.
0: Okay. Gano'n na kayo katagal dyan?
2: Ako po ay 12 years. 12 years na
1: sa. Ako naman, I've been for the insurance industry 15 years na.
0: So mas matagal ka.
1: Yes.
0: Okay. Uh-oh. So hindi naman kayo doon nagkakilala sa insurance industry?
1: Hindi. Hindi naman.
0: Okay.
2: Sa real estate kami nagkakilala. Uh-oh. Sa real estate industry.
0: So prior na maging ano kayo, ano bang tawag yan?
2: Financial advisor.
0: Financial advisor, insurance advisor.
1: Yes.
0: Anong mga pinanggalingan yung karera sa buhay?
1: Okay. Sa akin kasi, I've been graduated as a nurse sa GRU.
0: Talaga?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Sa Rizal University. Mm-hmm.
0: So, by degree, ganon.
1: By degree.
0: Okay.
1: Siyempre, nung time na 07, ito yung time na, uy, kausuhan eh.
0: Correct.
1: Di ba, ma'am, na, uy, in lahat demand ang lahat gusto mag-nurse, okay. Di ba? So, tendency, nung time na yun, ma'am, napansin ko parang, ito ba talaga yung gusto ko?
0: Okay.
1: Na, siyempre ako, ang pinaka-passion ko talaga is cooking talaga. Pero, the point is, sabi ko sa head nurse ko na nagtatrabaho na sa hospital, ma'am, ano ba yung magandang career na, siyempre, noon time na single ka, gusto mong malakas kumita, mabilis yung income sa'yo. So, edi Mike, if I were you, mag-sales ka.
0: Sabi niya sa akin sa'yo, na noon. Okay.
1: So, tendency, talagang tinry ko kasi wala akong background ng sales eh.
0: Mm-hmm.
1: So, tendency, by faith nga, kumbaga, ayun yung naging career ko.
0: Hmm.
1: Tinry ko. So, onwards naman, naging successful naman yung naging pagiging financial advisor ko sa isang malaking bank.
0: Oo. Mm-hmm. Ah, nag-bank ka?
1: Yeah. In Metro Bank din.
0: Ah, okay. Oo. Nag-pursue ka ba ng ano? Medical? Sa
1: yes.
0: Medical?
1: For one year.
0: Ah, one year.
1: One year
0: tapos,
1: lang.
0: Na-figure out mo na. Parang sa iba yata talaga ako tinatawag.
1: Yes.
0: Okay. Mm-hmm. Bukod sa gusto mo kasing kumita ng mas malaki.
1: Yes. Kasi practicality speaking, tayo single ka. Tapos nakita mo, ano ba, 15 years from now ba?
2: Mm-hmm.
1: Nasa ospital pa rin ba yung nakikita mo?
0: Gusto ko ba talaga dito?
1: Mm-hmm. Ayun yung napansin ko.
0: Okay. Yeah. At least mabilis-bilis, maaga-aga. One year na figure out mo na.
1: So, yeah.
0: Parang hindi ako pang ganitong ano,
1: yes,
0: ganitong karera.
1: Mm-hmm.
0: Si Miss Grace naman, nagbangko ka rin ba?
2: Hindi po. I was in the hotel industry for 12 years. Tapos nag-OFW din po ako sa Singapore. Bago kami nagkakilala. So,
0: ah, okay.
2: So, after noon, nung may nangyari na sa amin, dun kami napunta sa insurance.
0: Okay. So, ibig sabihin, may malaki kasing nangyari sa life nyo bilang mag-asawa.
2: Yes.
0: Nasa insurance industry na kayo, hindi
2: wala
0: pa.
2: Wala pa.
0: Okay.
1: Kumbaga, nung time na yun, Ms. Jessica, naglaylo ako nun sa insurance eh.
2: Nagpahinga ako nun.
1: Tapos, para siguro mga after a year, nagpahinga. So, tinry ko mag-change career to through real estate naman.
0: Mm-hmm. Kasi sales,
1: so sales
0: niya.
1: Pa rin
2: sales, pa rin.
1: Okay. Sales pa rin siya. Oh. Noong time na yon, nagkakilala na kami dun sa
0: real estate.
1: Real estate.
2: Yes.
0: Okay. Yeah. So, sa hotel and hospitality industry,
2: yes,
0: walis ka na rin doon. Nag-real estate ka.
2: Yes.
0: Doon kayo
2: nagkakilala.
0: So, nung naging kayo na, kinasal, panahong
2: 2012.
1: Yeah, yeah.
0: Baka daw magkamali ka pa.
2: Valentine's.
0: Valentine's.
2: Sabi ko sa'yo.
0: February pa naman.
1: Yes.
0: Oo. So, nagkakilala kayo, biniyayaan kayo ng
2: baby.
0: Baby ang panganay.
2: Si Kuya kasi, si Kuya Vincent, and then si Zoe, Miaka, Michaela, and Martina.
0: So we have five kids. Ngayon yung panganay, ilang taon na?
2: 23.
0: Wow! Meron na kayong grown up.
2: Oo, yeah. Ka-graduate na po.
0: Galing! Ang kasunod?
2: Ay 15.
0: Okay.
2: Magsi-senior high. And then si Miaka.
0: Mm-hmm.
2: And then si Michaela is grade 5.
1: 10.
2: 10. Martina is grade 3.
0: 9. Siya yung bunso.
1: Bunso.
0: Okay. So punta tayo doon sa third child ninyo, si Miaka.
2: Yes.
0: Doon kayo nagkaroon ng malaking pagsubok.
2: Yes.
1: Yeah.
0: That was year?
2: 2013.
0: Okay, 2013, ilang taon ng mga anak nyo nun?
2: Yung dalawa, 8, yung isa is one year old.
1: One year old pa lang si Zoe.
2: Si Zoe, mag-1.
0: Okay.
1: One year old pa lang.
2: So, okay. Si Miaka, she was born kasi with rare liver disease, mm-hmm. yung biliary atresia. So, mm-hmm. Out of 16,000 babies, isa lang ang nagkakaroon.
1: Kasi ang ano doon, Ms. Jessica, normal ang baby na naninilaw.
2: Naninilaw, nag-jaundice. Diba? Tapos apapaarawan mo lang.
0: Parang lahat na yata ngayon, halos lahat ni Goyen nila lahat. Halos lahat ng baby ngayon, kailangan mo pa daw
2: i-phototherapy.
0: Oh, phototherapy. Yeah. Minsan naiiwan pa sa hospital yung iba. Yes. So, inisip nyo, ganun lang.
1: Yes.
2: Kasi naninilaw lang siya, tapos nung pina-check namin, yun nga, papaarawan. Hmm. Tapos, tinest naman siya kasi baka mamaya may problem sa
1: vitamin C daw, baka mababa.
2: Baka lang mababa ganun. So after a month hindi nawala yung paninilaw niya. So okay. Nag-ano na kami dahil nga nurse siya, talagang nagre-research na rin siya that time na kung ano yung problema kay baby. So may nag-ano na sa amin na pumunta na kami sa specialista para i-check talaga siya thoroughly. So, binayopsi si baby doon. Tapos doon nalaman na meron siyang biliary atresia.
0: Mm-hmm. Ang mga pregnant mommies, di ba dumadaan yun doon sa ultrasound na i-check lahat ng ano? Hindi pa nakikita daw doon?
2: Sa normal ultrasound, hindi. Pero sa sonogram, yes. So, noong time na yun, hindi naman kami ni-require. Usually kasi ang sinosonogram, nire-require din siya ng OB, diba? Mm. So, parang ngayon na lang siya requirement na talaga na sonogram ang ultrasound. Pero before naman, parang basta 2D, makita lang. Usually, in ultrasound lang naman to check yung gender, kung okay yung ano. Pero hindi to check everything na kung may kulang ba sa daliri. Kasi doon daw yung nakikita.
0: So, ngayon, parang nire-require. Because of yung mga ganong cases siguro.
1: Ano na eh, siguro before, parang rare siya. Ngayon, parang padami na rin ang padami.
2: Madami na rin cases ngayon ng biliary atresia. Mga cases
1: talaga.
0: Okay.
1: So, yung case kasi ng anak namin na yung Ms. Jessica is, yung kapag siya biliary atresia, yung liver niya hindi na de-develop at nabubulok siya.
2: Kaya siya naninilaw.
1: Yeah.
0: Okay.
1: So kung may nakikita kayo sa social media nagpo-post na naninilaw yung baby na pumapaya tapos lumalaki yung tiyan.
2: Liver yun.
1: Yun po siya.
2: Liver siya.
0: Okay.
2: Yeah. Liver hindi nag-function talaga yung liver niya at all. So kailangan niya ng
1: hindi nakaka-absorb. Yes. Kaya talagang
2: kailangan niya
1: nangyayayin siya.
0: So yan ay lumabas months before. Oh, months after lang.
1: Two months.
2: Late na kami Kasay procedure. Kung na-detect siya ng mas maaga, pwede pa siyang ikasay yung operahan siya ng 2 years old para maayos pa yung liver niya. Pero dahil 2 months lagpas na, kailangan na niya liver transplant.
0: Oh, okay.
1: So yun na nag-start yung pagsubok sa mag-asawa na tinapat kami yung diet. Kasi time yung pinaka-ano namin, challenge dun yun.
0: Correct.
1: Before kailangan she turns one year old,
2: kailangan ma-operahan siya sa Taiwan.
0: O sa ibang bansa, wala pa tayong facility dito.
2: Hindi kaya. Up until now, parang alam namin. Kasi Taiwan, nung time namin, Taiwan po yung pinakamura. Mm. Parang ngayon meron na yata sa India. May mga nagpapagamot na sa India ngayon. Pero during our time, pinakamura noon, Taiwan.
0: Tas at pinakamalapit sa atin yun.
2: Yes. Yeah. At saka pinakamura siya, 4 to 5 million noong time na yun.
1: Success rate?
0: Noon, 4 to 5 million.
2: Ang laki.
0: Sa panahon ng 2013.
2: Yes.
0: Napakalaking pera noon.
2: Yes.
1: So kung ikaw mismo is may magandang trabaho, kumikita ka na 100,000, 200,000 in a month, pero kailangan mo siyang bunuin ng 5 million
2: sa within one year. Kulang. Mm-hmm.
1: Kulang pa.
0: At ang bilis ng pangyayari kasi ang 2 months na kumbaga ma-discover nyo na may ganyang diagnosis. Ang bilis lang kasi yung mga friends natin na nanganganak, pag nag-post sa ano, talaga 1 month na pala yung baby mo.
2: Oo, may yung milestone.
0: 1 milestone, 2 months. Ang bilis nun. So parang nawaglit lang sa isip nyo. Pero kamusta yung 2 months sa'yo? Yun ba? Siguro yun ang pinakamahabang 2 months ng buhay nyo?
2: Mm-mm. Ako kasi noong time na yun, in denial pa eh. Kasi siya dahil nurse, siya yung nagsabi sa akin na hindi tayo makakakilos kapag hindi mo sinet yung mind mo.
0: Mm-hmm.
2: Kailangan ni Mia ka ng tulong. Sabi niya, kaya kailangan kumilos na. During that time, nasa hotel ako.
0: Mm-hmm.
2: So, kailangan kong mag-resign. Kasi kailangan kong tutukan si baby. Kailangan niya na talaga ako. Tapos, kailangan na namin mag-isip ng mga fundraising. Kung ano yung mga kailangan namin gawin para makapag-raise ng 4 to 5 million. Kasi malaki talaga. Hindi biro yung amount. Mm-hmm. Kaya, ayun, yun yung mga naisip namin during that time. Kasi pag kinip ko pa yung sarili ko in denial, hindi kami makakakilos.
0: Mm.
2: Mauubos yung oras namin na walang nangyayari para sa kanya. So,
1: saka, time na yun, every 2 weeks talaga, hindi na nga, Jessica, tawag na sa ospital is confinement eh. Check-in. Every 2 weeks ha.
2: Na-admit.
1: Well, vitamins bukod pa yung blood transfusion.
0: Mm-hmm.
1: Ganun ang nangyari na. Ayun na yung naging routine namin for the past diba? Months habang
2: nag-iintay,
1: nag-iipon
0: mm-hmm.
1: na kumakausap ng so noong time namin kung sinong politika yung available, mm-hmm. mananawagan niya kung saan.
2: Pumipila siya sa PCSO. Yeah.
1: Ganun siya so, kasi noong time na yun. Lahat may mga social media pero hindi kasing katulad ngayon na isang post mo pwede mag-trending. Mm-hmm. Noong time na kung wala kang connection or wala ka sabihin natin kakilala.
0: Tsaka mano-mano noon.
2: Oo. Yeah. Every 6 a.m. nagpo-post talaga ako. Tapos sinishare ko sa mga celebrities. Kaya ako nakita ni kaya kami nakita ni Miss DJ Nicole. Doon lang niya kami nakita.

0: Marami po sila. Ang madalas po na nag madalas na nagbabayad ng hospital bill namin pag na-admit kami si Miss Dawn Solweta.
1: Wow, okay.
0: Tapos si Miss Ann Curtis tumulong sa amin, si Miss Kim Chu, sila Miss Karen Davila, si Sir Julius Babaw. Every 2 weeks nandun kami sa teleradyo nila,
2: diba
0: Sir Julius.
2: Nananawagan
0: kami. Yeah. Oh, so okay. Very helpful po yung binigay nilang airtime sa amin during that time na, nung time na yun, Miss Cheska, to be honest, hindi ko alam kung meron pa bang Good Samaritan. Kasi nung time na yung anak namin, nasala din yung friends namin.
1: Correct.
0: Yeah. Yung families na kung sino, pinagdudahan pa ako. Siyempre, ako yung nagdala sa baby, no? Pero dun mo makikita yung kabutihan ng Panginoon kasi may mga pumupunta sa bahay, kakatok, tapos hindi namin talaga siya kilala. Hindi siya nag-text, hindi siya tumawag na pupunta. Tapos nandun siya kumatok, hinanap niya si, eto daw ba yung bahay ni Miyaka? Tapos nagbigay na sobre. Tapos lumingon lang kami ni Mike para kunin si Miyaka, wala na siya sa pinto. Na-experience namin yun, para siyang angel na.
1: Nag-goosebumps ako.
0: Oo, tapos pagbukas namin ng envelope, may pera. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, bait mo naman. Sabi ko, totoo pala na meron pang mga Good Samaritan. Oo, sabi ko, kasi noong time na yun, nawawalan na rin kami ng hope. Kasi nga, laki ng money na kailangan namin. Tapos, ang hirap eh. Ano yun, yung part na hindi mo alam kung paano ka magiging strong para sa anak mo. Kasi, alam mo yung buhay niya habang tumatagal, mas lalong nagsushorten. So sabi ko talagang hanggat kaya namin mag-ipon ng money that time, talagang gagawin namin. Kaya grateful kami doon sa mga tumutulong sa amin, lalo na kay Miss Dawn. Kasi hindi nababawasan yung funds niya pagka na-admit hospital kami. Kasi ma'am, ang laki po ng bill niya sa hospital kapag na-admit siya, eh, every 2 weeks.
1: Pwera pa yan doon sa 4 to 5 million na kailangan ninyong erase
0: at para sa surgery. At saka sa 12 na gamot na tinitake niya every day.
2: Every day, 12 gamot.
0: May ano, may tumulong pa sa amin sa US. Hindi namin din siya kilala. Doctor siya. Siya nagpo-provide ng gamot sa US. Pinapadala niya talaga
2: more
0: sa amin.
2: 30,000 gamot.
0: Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kasi may mga ginagamit kang tao para tulungan kami. Pinapakita mo sa amin yung kabutihan mo. Kung gaano kakagaling para tumulong sa talagang mga nangailangan.
1: Ang mga parents daw, ang nanay at ang tatay ay two of the strongest people in the world. Pero iba pag anak na yung
0: correct
1: usapan.
2: Meron nga dyan, Ms. Cheska, nakasabihan na normal kasi talaga na ang unang nawawala is magulang natin.
1: Correct.
2: Tama. O nanay,
0: yun dapat eh. Diba dapat magulang
2: ang
0: dapat.
2: Term dyan na kumbaga parang naulila tayo sa nanay.
0: Ulila ang tawag kapag nawalan ka ng isang magulang. Pero kapag ka, dalawang magulang ang nawala sa'yo,
2: ulilang
0: lubos. Pero walang tawag sa magulang na nawala ng anak. Pansin niyo, walang tawag sa magulang na nawala. Kasi ganun siya ka-painful. Yung kay Miyaka, every, 13 years na siya. Pero every time na kinukwento ko siya, hindi pwedeng hindi talaga ako iyak. Kasi ganun siya kasakit eh. Iba yung pain na mawala ng anak.
2: Yung time na yun, magpapalit pa ang taon.
0: Oo, kasi so, December 29 siya namatay. So, flight
2: namin is January 10 sana.
1: Okay.
2: Namatay si Miyaka nung is December
0: 29.
1: So, ando na sana. Yes. Makakapagpa. Yes. Makakapag-transplant ba?
0: Yes, transplant. Yes. Ako yung donor. Talagang kinlaim ko na yun.
1: Okay. Yeah.
0: Nung nalaman namin na may biliary atresia siya at kailangan niya ng transplant.
1: Ikaw agad.
0: Sinabi ko na kay Lord, ako ang donor. Ako ang magdo-donate ng liver sa kanya. Kasi diba, ang liver natin nag-regenerate.
1: Naman yan.
0: So, okay lang. Sobrang liit lang naman ang kailangan para sa kanya. So, dineclare ko na yun na ako talagang make
1: ready
0: me healthy.
1: Ako.
0: Oo, make me healthy. Kasi mabigat din yung process para maging donor ka eh. Pagka hindi ka na pumasa sa step 1, wala na.
1: Pag hindi ka na qualify.
2: Yes,
0: ganun siya kahigpit. So grateful kami nung time na yon. Pagdating namin, November yun eh, yun yung pinaka third and last step. Nung nakapasa ako doon, pinrasis na po namin kagad lahat ng mga details para makalipad kami ng
1: Taiwan.
0: So ano na yon, magki-Christmas lang kami and then January, prepare na siya kasi
2: ready na
0: po lahat. Ready na talaga lahat.
1: So hopeful, di ba?
0: Yes.
1: Hopeful kayo. At
0: hopeful
1: na light at the end of the tunnel.
0: Parang sabi naman, ito na yung pagpalit ng pagpalit ng taon, magkakaroon na siya ng bagong liver, pwede na siya maging normal na bata. Pero siguro, yun nga, may plano din talaga siguro si Lord for us. Kasi hindi nga siya umabot ng New Year. Nagkaroon siya ng first and last attack. Tapos, alam mo yung eksena namin

0: sa hospital kasi
1: within Santa Rosa.
0: Santa Rosa lang. Tinakbo lang namin muna siya sa pinakamalapit kasi ina-expect namin dahil first attack niya eh. Ina-expect namin na ma-first aid siya doon bago siya dalhin sa PGH. Sa PGH po kasi yung doctor niya. Pagdating doon sa ano, sa emergency room, talagang kami dalawa ng kapatid ko, nagpe-pray kami talaga ng malakas. Wala na kami pakialam kasi nga gusto lang namin na maging okay siya. Tapos yung time na yun, sinisigaw ko lang yung pangalan niya. Kasi may kasi tumutulong siya doon eh, noong time na yun. Tapos sinisigaw ko ng pangalan niya, sabi ko, look at my, listen to my voice. Lagi ko sinasabi kasi ayoko siyang makatulog. Kasi baka mamaya pag nakatulog siya, magdire-direcho. So sabi ko, Miyaka, listen to my voice. Andito si mama. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos nung time na tumingin siya sa akin, tumingin siya, umiti siya, tapos doon siya pumikit. Tapos nung pumikit siya, talagang, grabe, sinisigaw na ako lang kasi ayoko talagang pumikit siya eh. So, nung time na yun, sumisigaw kape. Tapos sinabi na ako ng doctor na yun nga, wala na nga po siya. Di, sabi ko, sige, bihisan na lang muna namin kasi para ipe-prepare siya sa morgue.
2: Mm.
0: Sabi ko, pwede bang ako na lang yung magdala sa kanya sa morgue para lang may time pa akong mahawakan siya. Tapos hindi ko siya dinala sa morgue. Dinala ko siya sa chapel. Tapos sabi ko, Lord, minabalik ko na po yung anak ko sa inyo. Tapos sabi ko, thank you. Thank you for Miyaka's life. And Lord, sana hindi niya kami makalimutan na kami yung anak niya, kami yung mga magulang niya. Tapos pagkatapos nun, shock ako siya sinamaan sa morgue. Hindi ako umalis ng morgue hanggat hindi dumarating yung funeral. Tapos yun, dire-diretso na siya. Ang bilis nung pangyayari nung time na yun kasi yun na yung hope na makakapag-transplant siya eh. And siguro nga may ibang plan si God para sa amin. And hindi rin namin alam kung ang dami lang namin what if like kasi dapat ngayon 30 na siya. Ano kaya itsura niya? Ano kaya yung talent niya? Pero alam ko one day in heaven I will get to see her again. So, yun yung mga...
1: Yun lang. Yung isang challenge, pinakamabigat na challenge siya. Mag-asawa talaga, yung faith talaga, tsaka yung... Siguro dun talaga kay Miss Chester nasubok talaga mag-asawa na.
0: Mm.
1: Kucha, may bibigat pa ba dito? Na alam mo yun sa ganung klaseng pinagdaanan. So, nung time na yun, nung after nung nawala si Miyaka, that's the time na nag-give back kami sa mga taong tumulong
0: sa amin.
1: Sa amin.
0: Lahat po talaga, inisa-isa namin, kahit yung mga non-celebrities pa sa talagang genuinely na tumulong sa amin. Nagbigay lang kami ng small token, yung angel. Tapos yun bumalik.
1: Actually, kami. Nadala pa namin siya dito.
0: Oo, nadala namin siya dito. Kay Miss Nicole.
1: Nadala pa namin siya na, tapos, kaya naging ka-close din sila Miss Emmy noon. Halos kasing edad
0: ni Princess. 3 months lang ang tanda. Yes, 3 months lang ang tanda ni Miyaka kay Princess. March si Miyaka, tapos si Princess is May.
2: Mm-hmm.
1: So, noong time na yon parang tinanong kami ni Miss Emmy na, Mike, Chris, ano ng plans ninyo after nung nangyari nga kay Miyaka?
0: Mm-hmm.
1: So, noong time na yun, so although nasa, parang plan, yung brother ko kasi nasa insurance industry din, mm-hmm. plan namin. Sabi niya na, try niya mag-insurance industry.
0: Mm-hmm. Kasi siya magbe-business na. No? Try na niya mag-negosyo. Parang yung food.
2: Pero nakapag-insurance ka na before.
1: Yes. Yeah. Okay. Tapos tumigil. Tapos sabi ko, una ka na, Beb.
0: Ako na lang muna.
1: Ikaw na lang muna.
0: Mm-hmm.
1: So, nung time na yon nagkataon din talaga. Small world din talaga na nalaman na yun. Si Emmy, same kami na place na nakatira.
2: Okay. Okay.
0: Hindi namin alam.
2: Kasi una nyo siyang nakilala dito sa trabaho. Dito,
0: yes. Okay, sa trabaho pinapunta namin. Niya po kami dito kasama si Mia.
2: So same lang pala kayo ng kumbaga ng kapitbahay.
0: Oo.
1: Yes.
2: Ka-town, parang ganun. Okay.
1: Nung tinanong ngayon yung Semi, nung nalaman sa mag-work sa AXA, sabi niya anong company? Sabi namin sa AXA nga, sabi niya, uy, tama-tama, meron akong policy. Insurance policy.
0: Oo. Tapos nagpatulong siya sa amin.
2: Diyan din. Okay.
1: So, nung time na yon na parang update yung ako, ganto-ganyan. So, siya yung first client din namin.
0: Oo, siya yung naging first client ko.
2: Sa insurance. Yeah.
1: Na,
2: okay.
1: Nangyari, ito yung naging claim naman niya.
2: Na recently.
1: Recently.
2: Oo, na.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Simply G, simpleng ganda.
2: Radyo natin.
3: Nationwide!
4: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
3: Nationwide!
5: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon. Sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin. Hatid ng MX3.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
6: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This is easy.
9: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
11: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
12: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin. Hatid ng MX3.
13: Radyo natin.
14: Nationwide!
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May budget.
18: So,

0: Ang sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Healthy Minute. Fact or Fake. Brought to you by MX3.
3: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
4: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, natural, magkakos ng palpitation, maaaring manikipan dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
3: Ano dapat?
4: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
3: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
4: Okay
3: lang din.
4: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo natin.
2: Nationwide!
3: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
2: Easy.
0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
2: Easy hugasin.
0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Kumbaga parang makikita mo na after ilang years, tinahi-tahi ni Lord yes. lahat ng mga istorya ng mga tao na hindi lang it's about you, it's about your kid, mm-hmm. it's about her and yes. about her child. Kasi yes. Bukas na kwento rin naman yung life testimony ni Miss Nicole Yala, yes. di ba? Oh, yes. Yung mga life challenges. So lahat yan, ano no?
1: Connected pala.
0: Connected pala.
2: Parang kaya rin na siguro, kasi kami ni Chris, lalo na siya nung na-embrace niya yung pagiging financial advisor sa insurance agent talaga, is ang hirap pala kung wala kang klaseng ganyan provision mm-hmm. na nangangailangan ka ng tulong.
1: Hindi kasi mo kami, ako wala naman kaming insurance eh. Sino bang mag-aakala ng magulang na mag-i-insure ka ng baby kasi isipin mo baka walang ganun, diba? Walang
0: hindi mo naman normally mga seniors ang gusto mo
1: yes. i-insure, yes. Kasi adult, para pahabain yung buhay niya o kaya yung ikaw kung kunyari breadwinner ka, income provider ka, i-insure mo yung sarili mo para just in case something happens, yung family mo provided for pag may nam. Pero yung baby, hindi mo iisipin na i-insure yun eh. So, nung time nung kimiya ka nun, wala kaming ipon, wala kaming insurance. Kaya talagang nahirapan din kami nung time na yun. So,
0: fast forward ng kaunting years, na nandun ka na sa insurance industry, syempre na nalalaman mo na yung mga produkto na ino-offer ng yes. mga insurance, yung mga policy, yung mga, may mga rider, na ko-familiar siguro yung iba dyan, ano? Yung mga benefits na pwede mo makuha sa mga insurance products na ganyan. After ilang years, minsan ba sumagi sa isip nyo na, Lord, ba't di namin to alam dati?
1: Oo.
2: Sobra.
1: Sobra.
2: Sobra, sobra.
1: Dahil na nung nangyari yung kay Miyaka, parang hindi na, parang iisipin mo too late na to insure her kasi may sakit na siya. Tapos parang isipin mo, iba pala talaga yung merong insurance ng isang tao. Yung importance of having insurance. Kasi tayong mga Pilipino, hintayin muna natin na may mangyari usually eh. Hindi kasi tayo believer sa insurance. So, kadalasan nga, iniisip pa nila scam. Mm-hmm. Diba? Parang, hindi siya totoo. Hindi tayo ganun ka-educated pagdating sa insurance. Pero kung alam lang ng mga tao, kung ano yung benefits ng insurance, feeling ko, sila mismo ang lalapit sa mga financial advisors kung alam nila yung kagandahan nito sa family nila at sa future nila. Ganun din kami ni Mike. Kaya nung nandun na kami sa industry na yun, sabi ko, iba pala din talaga to. Akala ko rin dati, kasi wala nga kami insurance before eh. Tapos napunta ko sa insurance company, so paano na? Parang diba? So, doon na open yung mind ko about the importance of having insurance. Saka, especially health insurance.
2: Ang isa doon, parang nag-doubt siya sa work niya before. Kasi, ano ba to? Kasi usually kapag siya insurance, kailangan may mangyari or what.
1: Mm-hmm.
2: Eh, one time talaga na, diba si Francine Deb, no? Kung ano talaga yung purpose mo.
1: Yes.
2: Oo na.
1: Hindi, kasi usually, di ba, ang ano natin sa insurance, akala natin kailangan may mamatay muna.
0: Yun para, kasi, mapakinabangan
1: siya. Okay. So, marami kasing mga plans ngayon na talagang kayang, hindi mo kailangan mamatay para magamit. Yung parang ganon. So, or kami kasi ni Mike, mas more on health kami. Health advocates kami. So, talagang gusto namin i-prioritize yung health muna. Bago ang lahat. Kasi health is uncertain. Hindi mo alam kung kailan ka magkakasakit. Kung hindi ka magkasakit, thank you Lord. Diba? Pero at least, kapag ka nagkasakit ang isang tao at meron siyang insurance, meron siyang provision. Provision na hindi niya gagalawin yung savings niya, hindi siya mangutang, hindi niya gagawin yung ginawa. Lagi namin sinasabi, hindi niyo kailangan hubarin yung pinag-aralan niyo para manlimos sa national television. Kasi kami ginawa namin before. Yun.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, yun yung gusto naming i-ano sa mga nakakausap naming clients na hindi niyo ma-experience. Kung ano yung napagdaanan namin.
0: Mm-mm. Yung life testimony nyo ngayon, siguro kung nakapag-insurance na kayo prior, mangyari yan sa inyong baby. Hindi siguro ganun ka-powerful
1: yes.
0: kayo magkwento at magsalita yes. ngayon. Even sa mga, hindi lang siguro yung mga clients na gusto ninyong offeran ng insurance, no? Yung mga financial, gusto rin maging katulad
1: financial,
0: nyo.
1: Yes. Nung time, yun nga, Miss Cheska, nung nangyari yung kay Miyaka, sabi ko, may plano talaga ang Panginoon sa bawat buhay natin. Kasi yung nangyari sa amin with her, hindi naman namin yun hiningi kasi wala namang magulang na gusto mawala ng anak eh. Pero ngayon kasi yung story, nung una pa Miss Cheska, hindi namin siya ginagamit kasi ayaw namin na isipin ng mga tao na ginagamit pa namin yung anak namin para lang makapagbenta, di ba? May mga ganun din kasi. Pero kasi nung sinabi sa amin, no, share your story kasi yung story nyo, totoo yan, nangyari yan. Gusto nyo lang tulungan yung mga tao na hindi mangyari sa kanila yung nangyari sa inyo, na hindi nila pagdaanan yung pinagdaanan nyo. I-share nyo yung story ni Miyaka. Sabi niya, may reason yan kung bakit nangyari. And then doon namin na-realize ni Mike na baka nga gagamitin kami ni Lord for His glory.
2: Kasi nagdududa siya nung una na eto na ba yung purpose natin? Ganto ganyan.
1: Eto na ba yung gagawin ko?
2: Eto na ba yung gagawin
1: Kasi Miss Cheska, walang batang sinabi paglaki, gusto ko maging financial advisor. Wala namang ganun eh. Lahat ng bata, pag tinanong mo, anong gusto mo paglaki? Gusto ko maging doktor, gusto ko maging teacher. Walang financial advisor. So, kami rin, ako, lalo na ako nanay, medyo ano tayo pag nanay, parang mapaproud ba sa akin yung mga anak ko kapag ka financial advisor ako. So, hindi ko alam. Kaya parang sabi ko, eto na ba talaga yung gagawin ko? Dito na ba talaga ako pinlace ni Lord? Para, tapos yun nga eh, malalaman mo na meron ka palang purpose. And then, kailangan mo lang mag-say ng yes and be obedient. And then, hindi ka na niya papabayaan.
2: So, then, naging thankful kami. Although, wala naman talaga may gusto nang guha itong insurance. Kaya, syempre, nung time na kailangan talaga,
1: ng mga clients namin.
2: Ng mga clients namin.
0: Nagamit.
1: Kami. Nagamit po talaga na.
2: Okay. Na may magsabi sa'yo, Mike Grace,
1: thank you.
2: Andiyan kayo na kung hindi dahil sa kinuha na plan sa inyo.
1: Wala akong pampagamot.
2: Wala akong pampagamot. Pampalibing man lang sa tat.
0: So doon nare-reinforce yung, Lord, eto yata yung rason.
1: Yes. Yeah.
0: Kung ba't ako nandito.
2: Yes.
1: Nagkaroon pa ako ng doubt talaga. Parang dumalo ako sa midlife crisis na talagang, Lord, dito na ba talaga ako tatanda? Tapos nung time na first time na nakita ng mga anak ko na nag-share ako ng story sa company namin. Tapos, after kong mag-talk, talagang tumakbo sila sa stage, just niyakap. Tapos parang yun lang pala hinihintay ko, yung makita ko na they are proud of what we are doing as financial advisors. So, sabi ko, Lord, thank you. Kasi ito lang pala yung kailangan ko for me to keep on going.
0: Yun ba yung first time na nag-share kayo publicly nang nangyari sa ano sa
1: 2022 kami unang nag-share, pero yung first time na narinig ng mga kids namin na nag-talk na ako 2 years ago. Tapos yung time na yun, yung gulong-gulo talaga ako kung gusto ko nang bumalik ng corporate, gusto ko yung parang kasi nga gusto ko ngang malaman kung para
2: kasi
1: saan ba ako.
2: Kasi nung time na yun, hindi alam ng dalawang maliit namin eh. Yung story behind ng kapatid nila.
0: Hindi pa nila maiintindihan.
1: Hindi pa nila maiintindihan eh. Maliit pa sila, parang 7 and 8 lang sila.
2: Narinig na nila, nagkwento siya as speaker.
1: Tapos nag-iiyakan din sila nung
2: hindi nila alam na yun pala yung full story,
1: ni ate nila.
2: Ng ate nila.
0: Okay.
2: So yun talaga na, ayun, that's the time na parang, ay, ganito pa rin nangyari kay Ate Miyaka. So, ngayon kasi sa 9 and 10 years old,
1: nakakaintindi na sila.
0: So, that happened 2013, 2022, sabi nyo, or 2024 lang lumabas yung pinaka-purpose ng pangyayari. No? So, it's really possible pala na may ginagawa si God sa buhay mo o may nangyayari sa buhay mo na ngayon hindi mo naiintindihan.
1: Yes, pina-prepare ka pa niya, pala niya for something.
0: Na, Lord, bakit nangyari to? Pwede namang, di ba? Pwede namang pagalingin mo na lang eh. Kaya mo naman pagalingin.
1: Miracle
0: na lang eh. Pero bakit? So yung sagot dumating years after.
2: Hindi kagad.
1: Ang dami ko na, Miss Cheska, ang dami na namin claim nun na. Pero parang, nung time na yun, alam nang namin that we are just doing our job as financial advisors. Hindi namin totally na, although may impact na yun sa client kasi nagte-thank you na sila, nararamdaman na namin. Siguro hindi ko lang siya masyadong in-embrace kasi nga,
0: nandun ako sa purpose ko.
1: Oo, hindi ko pa, oo. Kasi nga parang, mapaproud kaya yung mga anak ko dito. Kaya ba nilang sabihin na, oh, ang nanay ko financial. Kasi di ba parang ang proud natin pag sinabi na, ay, nanay ko ay broadcaster o kaya ang nanay ko ay doktor. Pero magiging proud kaya sila pagka, ano kinagawa ng nanay mo? Di ba parang mas, yun yung parang naging validation ko na.
2: So acknowledgement lang.
1: Oo, yun pala ang kailangan ko. Tapos after nun talagang parang new person.
0: Affirmation that what you do is right.
1: Yes.
0: Diba? Na excellent ang inyong ginagawa at magaling kayo sa inyong trabaho ginagawa. So, paano binago ng pananampalataya nyo sa Panginoon yung buhay nyo?
1: Yung ginawa ni Lord sa amin from Miyaka up to present, ano siya iba? Kakaiba siya. Iba yung transformation na binigay niya sa amin. yung promise na
2: magtiwala ka lang.
1: Yung hindi kanya iiwan.
2: Hindi kanya iiwan.
1: Basta magtiwala ka lang sa kanya na kahit na hindi mo alam kung saan ka papunta. Hindi mo alam kung nasa dead end ka. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo after. Pero yung magtitiwala ka lang na he is holding your hand at hindi ka niya iiwan. Yun yung promise niya. He will never leave you nor forsake you.
0: Mm-hmm.
1: Iba yung feeling na you are confident. Tapos you know you are standing on a solid ground.
0: Mm-hmm.
1: Iba yung masakit eh. Yung sabi ko nga, yung story namin with Baby Miyaka, it's very painful to share. But also powerful to tell. Kaya kailangan marinig din ng mga tao kung gaano kabuti ang Panginoon. Kasi kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, alam natin na may breakthrough after. Pwedeng hindi siya agad-agad, katulad nun sa amin. Pero hindi mo alam, may impact ka palang pwedeng mabigay sa ibang tao. Yung ginagawa, yung akala mong walang, tingin mong walang kwenta, yung pala, may matutulungan ka palang iba. Or mapupunta ka pala sa isang industriya, katulad namin. Napunta kami sa isang industriya na marami kaming natutulungan na tao with what we do. So, yun yung grateful ako na na-transform kami ni Lord. And it's not just transformation, yung parang talagang ginagamit niya kami for His glory. So, sabi ko, yun na sabi namin lagi ni Mike, Lord, every day, paano mo kami gagamitin today? Basta walk with us. Hindi naman kami bibitaw eh.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: nung nawala si Miyaka, yung inyong daughter, kay God mo siya unang dinala. Hindi sa ano pa mang bagay. Mm-hmm. Yes. Hindi sa death, di ba? Hindi mo siya hinatid doon. Hindi sa fear, kundi surrender.
1: Yes.
0: Diba? Surrender yung kwento. 2 Corinthians 1, verse 3 to 4. Ang sabi doon, praise be to God who comforts us in our troubles. Nando talaga yung comfort. Na, yeah. na ngayon kung isipin mo, Lord, kung dadaan pala ako doon, hindi ko kaya.
1: Yes.
0: Sobrang sakit, di ba? So that we can comfort pala those who are in trouble as well.
1: Sabi nga, di ba, use your pain to help others. Use your pain for His glory. May times kasi na akala natin pagka sobrang painful ng pinagdadaanan natin, doon tayo lumalayo kay Lord, doon tayo nag-isolate. Dapat pala, if may pinagdadaanan tayo, the more that we run to Him and surrender to Him, and then use that pain para maging testimony sa iba. So, doon namin natutunan na we really have to share the story kasi baka yung may ibang na may pinagdadaanan din, and then somehow, ma-enlighten sila and ma-realize nila na nandiyan pala si Lord. Nakakalimutan nila na kasama lang nila si Lord. Hindi nakalimutan nila na akala nila na iwan na sila or pinabayaan na sila.
0: Sabi sa Jeremiah 29:11, di ba? Yeah. Maraming tao ang gumagamit ng verse na to as life verse para mahawakan nila. For I know the plans, di ba? I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope in a future. Minsan masakit, parang, Lord, talaga ba?
1: Yeah.
0: You want to prosper me? Ba't ang sakit?
2: Yes.
0: Ba't kami nawalan if you want us to prosper? Pero lahat yun may purpose.
2: Mm-hmm.
0: Ngayon, nakita niyo yung purpose. Yes. Nakita niyo yung purpose.
1: Minsan kasi di natin alam na naka-focus tayo sa pain. Naka-focus tayo dun sa loss na hindi natin alam na baka meron palang plans for us si Lord. So, panghahawakan lang natin yun. Masakit, oo, babalikan mo siya eh. Lagi mo siyang babalikan eh. Pero ngayon, pag tinitignan namin ni Mike, yun yung nagpapatatag sa amin dalawa ngayon eh. Yun yung reason kung bakit kami gigil na tumulong sa iba.
0: Mm-hmm. So, yung naramdaman yung pain, ginamit ni Lord for a greater gain.
2: Yes, yes.
0: So, Miss Grace, maraming salamat.
1: Thank you again. Thank you po, Miss Chester.
0: Alam ko, very close to your heart, very private, very sensitive itong topic na to. But, we all realize na ito ay purpose ni Lord for you, for both of you to share. Hindi itago, hindi kimkimin, sarilinin, kundi marami ang makaka-relate dun sa painful experience nyo, naging power nyo ngayon. Once again, maraming salamat.
1: Thank you po. So thank you, God bless po.
0: Ay, nako. Mabigat man ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, sabi nga ni Miss Grace and ni Sir Mike, minsan it will not make sense now.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pero pagdating ng panahon, ipapakita ng Panginoon kung bakit, saan, at papaano niya gagamitin yung pain na yan para sa kanyang mas malaking plano or greater purpose para sa buhay natin at buhay ng ibang tao, kasi sabi nga ni Miss Grace at Mike, connected pala lahat ng istorya natin. Yan po ang Changed by Faith story ni Sir Mike and Grace Soriano. Nawa, kinapulutan niyo po ng inspirasyon at aral at katatagan din sakaling kayo man po ay dumadaan sa ganyang sitwasyon. Nakasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla at ito po ang Changed by Faith.

0: This is MBC Media Group's Rajanati Nationwide, a member of the KBP. Time now is 2 o'clock. Rajanati
1: Nationwide. Handog ng Radyo Natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladys Mabini. Gladly yours.
0: Magandang hapon na muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo sa araw na ito, mga minamahal kong tagapakinig? Mula dito sa bansang New Zealand. Ayan, bumabati muli sa inyo ng isang magandang hapon. Siyempre, kahit nawala ako sa Pilipinas, ay hindi natin pwedeng ma-miss ang ating Gladly Yours. Hindi pwede yon. Hanggat kaya ni Miss Glad na makasama kayo dito sa program, ay talagang ipinagdarasal natin na magawa ko ang programa. At nawa ang lahat ay nasa mabuting kalagayan, bagaman at marahil ang marami sa atin ay merong mga pinagdadaanan. Unang Sabado tayo ngayon sa buwan ng Hunyo, taong 2026. How are you today, my friends? Siyempre, narito nang muli ang inyong Miss Glad sa programang Sumasa Inyo every Saturday. Ito po ang ating Gladly Yours. Ayoko mag-comment sa mga nangyayari ngayon dyan sa Senado natin. Kasi honestly, parang nasakit ang ulo ko. Kaya iba na lang po ang ating pag-usapan. Yung mga bagay na lang na meron talaga tayong matututunan para mas maging mapayapa ang atin pong pamumuhay. Katulad ng pag-iwas sa mga tao na hindi dapat na nananatili sa ating buhay. Dahil meron ngang isang masakit na katotohanan na hindi agad natin napapansin. Minsan, hindi ang mga taong galit sa atin ang pinakakailangan nating bantayan, kundi ang mga tao na malapit sa atin na unti-unting nagkakaroon ng pagkainggit sa kanilang puso sa atin. And this is very true. Hindi lahat ng kaibigan o kapamilya na nakangiti ay masaya sa tagumpay mo. Masakit man pakinggan, pero yan ay totoo. May mga tao na nakasuporta habang ikaw ay nahihirapan, habang ikaw ay nagsisimula pa lamang, habang ikaw ay humihingi ng payo sa kanila. Pero kapag nagsimula kang umangat, kapag nagkakaroon ka na ng mga opportunities, diba? Kapag napapansin na ang talento mo, doon mo mapapansin na yung mga taong dating pumapalakpak sa'yo ay parang nagbabago. Kung dati, mabilis sila na mag-reply sa'yo, ngayon, madalas, nasi-sinzone ka na lang. Kung dati, sila ang unang nag-cheer sa'yo kapag meron kang mga little wins, ngayon, tahimik na. Kung dati, interesado sila sa mga pangarap mo, ngayon, dama mo na hindi na. At hindi mo siyempre maiwasan na isipin kung may nagawa ka bang mali para maging ganoon sila. Well, mga kaibigan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, wala kang kasalanan. Pwedeng in one way or the other, hindi mo lang namalayan, baka naka-offend ka sa kanila. Pero, let's face it, na ang katotohanan, minsan, ang problema ay hindi naman talaga ikaw. Ang problema ay ang inggit na unti-unting pumapasok sa kanilang puso. Natural naman talaga sa tao ang maikumpara natin ang ating sarili sa iba. Kaya kapag pareho kayong nagsimula, tapos merong isa sa inyo na mas mabilis ang naging pag-unlad, mas naging mabilis ang pag-angat ng pangarap or pag-abot sa pangarap, hindi imposible na may puso na mahihirapan at tanggapin yon. Hindi dahil masamang tao sila, kundi dahil hindi nila nababantayan ang kanilang puso. Sa Bible po, mga kaibigan, maraming kwento tungkol sa inggit. At isa na riyan ay ang kwento ni Cain at Abel. Pareho silang may offering kay Lord, di ba? Ngunit nang mas tanggapin ng Panginoon ang offering ni Abel, sa halip na ayusin ni Cain ang kanyang puso, hinayaan niya na lumalim pa ang kanyang inggit sa kanyang kapatid. At alam naman natin kung saan yun humantong, kung ano ang naging ending, di ba? Ang ending ay hindi sa pag-unlad, hindi rin sa kapayapaan, kundi sa pagkasira ng kanilang relasyon. At ganito rin minsan sa buhay natin. May mga tao na imbes na ma-inspire sa tagumpay ng iba, naiinggit sila. At kapag ang inggit ay hindi naagapan, maaari itong maging paninira, chismis, 'di ba? Paglayo or tahimik na pakikipag-kompetisyon. At ang pinakamasakit, may mga taong malalapit sa atin na nakakaramdam ng ganyan against us. Kaya ang tanong, paano natin haharapin ang mga tao na kagaya nila? Mga pwedeng kapamilya, diba? Or kaibigan na parang naiinggit nga sa atin. Well, una, huwag nating ipagmalaki ang bawat nating tagumpay. Lalo na sa panahon ngayon, hindi na praktikal na ipakita ang lahat ng bagay. May mga blessings na mas lumalaki, mas dumadami kapag tahimik lang. Although, hindi naman ibig sabihin na itatago na natin ang mga blessings na yon, especially kung yung mga pagpapala na yon ay alam natin will give glory to God. Subalit, hindi rin naman kailangan na bawat achievement ay meron tayong announcement. Kasi nga, given na yan. May mga tao na matutuwa para sa atin. May mga tao na mai-inspire sa mga blessings natin. Pero mayroon ding mga tao, sad to say, na mahihirapan na tanggapin ang magandang nangyayari sa buhay natin. Diba ang sabi sa Bible, ang karunungan ay may kasamang pagpapakumbaba. Meaning, kapag tayo ay pinagpapala ng Panginoon, mas lalong kailangan nating maging humble, maging mapagpakumbaba. Okay po? Next is, matuto tayo na mag-observe ng ugali, hindi lamang ng salita. Madali naman kasi ang magsabi ng congratulations or I'm happy for you or yung mga words na damang-dama mo na nakikiisa sila sa tagumpay mo. Madaling sabihin yan eh. Pero titignan din natin ang action, ang kilos. Sino ba ang talagang masaya para sa'yo kahit na walang camera na nakatutok? Sino ba ang talagang sumusuporta sa'yo kahit na wala naman siyang mapapala sa pagsuporta sa'yo? Or sino ba ang nananatili sa buhay mo kahit hindi naman talaga siya ang bida? Doon kasi natin makikilala ang tunay na kaibigan at kapamilya na sumusuporta sa atin. Kasi nga, ang tunay na nagmamahal, kaibigan man yan, kapamilya man natin, yun yung mga tao na hindi natatakot kapag umaangat ka. Kasi alam nila na hindi naman nababawasan ang kanilang value kapag binibless ka. Diba? Hindi nababawasan ang kanilang value kapag pinagpapala ka. That is why I really don't understand minsan yung mga sitwasyon na yung inggit ba na sobra-sobra na parang napagnanakawan sila kapag may ibang pinagpapala. Ano pa? Huwag nating gawing kaaway ang mga tao na naiinggit sa atin. Ito kasi ang isang pagkakamali ng marami. Kasi kapag naramdaman nila na may inggit ang isang tao, agad silang gumaganti. Diba? Agad na nilalabanan, kinukontra. Ang dapat po nating tandaan, ang taong naiinggit, ang taong mainggitin, madalas meron din niyang sariling laban na pinagdadaanan. Meron yan sariling insecurity sa sarili. Merong mga takot, merong mga sugat, merong pakiramdam na naiiwan siya, kaya niya nararamdaman yung inggit na yon sa puso niya. At kapag kaganyan, hindi na natin kailangang galitin pa siya kasi marahil galit na talaga siya sa mundo, hindi lang sa iyo. The best thing to do sa mga ganito is be civil pa rin sa pakikitungo sa kanila. Itrato pa rin sila ng may pagrespeto. Ang gagawin lang, you just need to set boundaries kung kinakailangan. Pero huwag kang magtatanim ng galit. Kasi kung magtatanim ka ng galit, ay ikaw lang din naman ang mahihirapan. Hindi ka makakatulog sa gabi kasi nanggigigil ka sa kanila. Diba? Alright, ano pa ba ang pwede natin gawin kapag meron tayong kapamilya or kaibigan na naiinggit sa atin? Ito, huwag ho natin itong kalilimutan, itong susunod kong sasabihin. Huwag mong ibababa or paliliitin ang sarili mo para lang sila maging komportable sa'yo. Kasi ang ginagawa naman ng ilan, dahil nga ayaw nila na kinaiinggitan sila, ang gagawin nila, itatago naman nila ang kanilang talent at kakayanan. Hindi na sila susubok. Hindi na sila gagawa ng anything na magpo-focus ng atensyon sa kanila. Ayaw na rin nilang mangarap ng malaking pangarap, ayaw na nilang magtagumpay kasi nga baka kainggitan. Subalit mga kaibigan, ito po ang maganda na ating tandaan. Wala kang responsibilidad, hindi mo responsibilidad na paliitin ang sarili mo para lang huwag ma-insecure ang iba sa'yo. Kung binigyan ka ni Lord ng kakayanan, gamitin mo yun. Kung binigyan ka ng opportunity, pahalagahan mo yun. Kung binuksan ni Lord ang isang pinto para sa'yo, huwag mong isara dahil lamang may ibang tao na hindi masaya para sa'yo. And siguro the last but not the least, no, na pwede nating gawin na makakatulong sa atin sa kung paano natin haharapin yung ganitong sitwasyon na may mga naiinggit sa atin, lalo na kung yan ay kaibigan or kapamilya, piliin natin yung maging tao tayo na marunong matuwa sa tagumpay ng iba. At ito siguro ang pinakamahalagang aral. Bago natin isipin ang mga naiinggit sa atin, tanungin din natin ang ating sarili. Ako ba? Marunong ba akong matuwa kapag ibang tao ang pinagpapala? Suriin din natin ang ating damdamin. Kapag may kaibigan ka na nabigyan ng trabaho, ikaw ba ay masaya? Kapag may kakilala ka na umunlad sa negosyo, natutuwa ka ba? Kapag may kasamahan ka na na-promote, sinusuportahan mo ba? Dahil minsan, ang inggit na ayaw nating makita natin sa iba ay maaari rin na umusbong sa sarili nating puso. At ang gusto ni Lord, babantayan din natin ang puso natin, lalo na sa pagkainggit. Diba ang sabi sa Romans 12:15, makigalak sa mga nagagalak. Napakasimpleng utos, makigalak sa mga nagagalak. Hindi sinabi ni Lord na makigalak lamang kapag ikaw rin ang pinagpapala. Hindi rin sinabi na makigalak lamang kapag pareho kayong nagtatagumpay. Makigalak sa mga nagagalak. Ibig sabihin, matutong ipagdiwang ang blessings ng iba. dahil ang pagpapala ng Diyos sa ibang tao ay hindi naman nangangahulugan na nakalimutan na niya tayo. Ang tagumpay ng iba ay hindi naman kabawasan sa magiging tagumpay mo. Kasi nga, hindi naman limitado ang blessings ni Lord. Kung ano ang ginawa niya sa buhay ng iba, may sarili rin siyang plano para sa buhay mo. Kaya my friends, kung may napapansin kang kaibigan na tila nanlalamig habang ikaw ay umaangat, maging maingat. Huwag maging mayabang, huwag maging mapaghiganti, huwag ring maging bulag. Maging mabait, pero maging matalino. Maging mapagpakumbaba, pero huwag mong pigilan ang pag-unlad na ibinibigay ng Diyos sa iyo. At higit sa lahat, pray for these people. Pray for them. Kasi ang inggit, hindi lamang siya problema ng relasyon. Problema rin ito ng puso. At ang pusong mainggitin ay di maitatatwang sugatan. Natanging Diyos lamang ang tunay na makakapagpagaling. At wala sa atin ang kapangyarihan to heal ang ganoong puso. So, here is a significant reminder sa ating lahat. Kung tayo man ay humaharap sa sitwasyon na merong naiinggit sa atin, kapamilya man yan, or kaibigan, or kakilala, lalo na kapag kaibigan, tandaan natin, ang tunay na kaibigan, ang tunay na kapamilya, hindi yan natatakot dapat sa iyong pag-angat. At ang tunay na tagasunod ni Kristo ay marunong matuwa, marunong maging masaya, marunong magalak sa tagumpay ng iba, habang matyaga din na hinihintay ang sarili niyang panahon. Okay po? So kung hindi natin yan ginagawa, tatanungin din natin ang ating puso. Kung may nararamdaman din tayong pagsilip ng inggit sa ating damdamin, babalik din natin sa ating sarili. Tayo ba ay tunay na kaibigan? Tayo ba ay talagang tunay na tagasunod din ng Diyos? Alright? Yan, sana po ay may napulot kayo sa ating tinalakay dito sa first part ng ating Gladly Yours. Sa muli, happy happy listening sa lahat ng ating mga tagapakinig all over the country, lalo na sa ating mga listeners na very active dyan sa ating official Facebook page. Ma'am Baby Arcidera Gitang, hello po sa inyo. Joseph Rudolph Ornum Ray, kay Josephine Rosas, Rosel Haspela, kay Ma'am Lea and Ma'am Janet Romblo ng Masbate City, kay John Benedict Marin, kay Vicente Barreto, kay Alejandro Vertudes Luyaga, kay Marvin Pantoja, kay Romeo Bacolo, at ganun din kay Julie Luarca, kay Rubina Digonio Mendoza, hello po sa inyo, Lotus Susara, Denver Lastimoso de los Reyes, kay Jenny C. Serrano, Ana Marie Baniel Duarte. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, dyan po sa Tweezer Cuts, sa Bayan ng Rojas, Oriental Mindoro, ganun din kay SM Ricky Gusi. Ayan, lagi daw pong nakaabang sa ating Gladly Yours, ang lakas-lakas ng kanilang monitor. At maraming mga kuya dyan sa Tricicad, nakaabang nakikinig sa atin. Hello sa inyo, magandang hapon po. Ganun din kay Vargas Evander, kay Chelu Crisostomo, kay Mary Jean Aros Gabinete, Olivia Gutierrez, kay March Joy Marciano, at sa lahat ng ating mga followers sa ating official Facebook page na Gladi Mabini, yung pong official page natin ay yung pong may blue check na Gladi Mabini. Yan, dyan po ninyo pwedeng ipadala ang mga istorya na gusto ninyong ibahagi dito sa ating programa. At sa lahat ng mga naka-like and follow sa page na yan, mahal ko po kayo. Maraming salamat sa like and follow na ginagawa ninyo. Happy, happy listening. Patuloy nga nating kaagapay sa programang ito, ang Shield Bath Soap, mga kaibigan. Clean hands protect us from infection, kaya alamin natin ang 22nd proper hand washing procedure. Gamit po ang antibacterial soap para makaiwas tayo sa infection. This is a public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap.

ay meron pong Stay Fresh Technology. Kaya damit ay masarap at kumaka-bloom sa bango. Subukan ang Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Ang Charm Fabric Conditioner is manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Suma sa inyo nga sa oras na ito sa mahigit na 100 himpilan ng radyo natin nationwide sa buong kapuluan. Makakasama ninyo hanggang alas 3 ng hapon today. Sa bahaging teknikal, patuloy tayo na inaalalayan ni Albert Bituin, John Brian Panti at Jenrick Mariano. My friends, Gladi Mabini po ito. Welcome to the show. Kayo nga ay nakikinig sa radyo natin nationwide. We are your friend, your radio.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gigan!

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis. Sanday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango. With regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
10: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Nationwide, gladly yours.
16: And we are back, mga kaibigan, sa ating palatuntunan doon po sa mga kabubukas pa lamang ng kani-kanilang mga radyo. My friends, welcome to the show. Magdadalawang linggo na po ako dito sa New Zealand at may mga kababayan po tayo na nagka-interest din na magbahagi ng kanilang mga kwento at ma-share. Kaya sige po, bibigyan din natin sila ng pagkakataon dito sa ating program. Katulad po nito. Dear Miss Glad, itago niyo po ako sa pangalang Karen. Isa po akong OFW dito sa New Zealand. I am 28 years old at ang kahirapan sa Pilipinas ang nagtulak sa akin upang dito makipagsapalaran. May tito at tita po naman ako na sumalo sa akin dito nang dumating ako. Kaya kahit papano ay kampante ako na hindi ako gaanong magsisimula sa uno. Pumasok po ako ng naka-visitor's visa at habang naririto ay nagsimulang mag-explore kung anong trabaho ang pwede kong pasukan. Marami akong inaplayan, subalit sa kasamaang palad ay walang nagbukas ng pinto. Hanggang sa upang malibang at hindi masyadong napipressure sa aking sitwasyon, sumali ako sa isang free dating app dito. At dito ko nakilala si Jonas, isang European na ang pamilya ay migrant din sa New Zealand. Nagkamabutihan kami at kalaunan sa kanyang pagpupursige ay ibinigay ko nga ang matamis kong oo. Guwapo, matangkad at mabait si Jonas. In fact, boto sa kanya ang aming pamilya. Subalit, ilang buwan pa lamang kami na magkarelasyon ay gusto na niya akong ipakilala sa kanyang pamilya. Bagay na nagbigay sa akin ng pag-aalala. Kasi nga, Miss Glad, parang ang bilis naman ng lahat. Nag-overthink ako na baka after ng pagpapakilala niya sa akin sa kanyang pamilya ay kasal na kaagad ang kasunod. Na ayaw ko namang mangyari dahil wala pa ngang kasiguraduhan ang aking kinabukasan dito sa New Zealand. Gusto ko muna na magkatrabaho at makatulong muna sa aming pamilya on my own. Yung hindi ako nakaasa sa kung kanino man. Kaya nakipag-break ako sa kanya. Noong panahon na yon, Miss Glad, pa-expire na ang aking visitor's visa. At upang ma-extend ang aking pananatili, ipinangutang ng aking tito ang aking tuition fee para mula sa visitor's visa, maging student visa ako. Malaking halaga ang kinailangan at kailangan kong maipasa ang lahat ng subjects para hindi masayang ang bawat dolyar na ibinayad sa school. Aaminin ko, Miss Glad, na kahit noon pa man ay may struggle na ako sa pag-aaral. Diyan nga sa Pilipinas, hirap na akong maintindihan ang mga pagtuturo, lalo naman dito na English speaking ang lahat at iba pa ang pronunciation sa naituro sa atin na English dyan sa Pinas. Kailangan ko talagang mag-concentrate kung gusto ko na magbunga ang aking pakikipagsapalaran. Kaya talagang desidido ako na makapasa. Subalit, Miss Glad, ang hindi ko inaasahan, habang ako ay naka-enroll na at nagsisimula ng mag-aral, patuloy naman na nakikipag-communicate si Jonas. Nakikiusap na magkabalikan kami, na hindi ko natanggihan kasi ang totoo, hindi naman talaga nagbago ang aking damdamin para sa kanya. Mahal ko siya, kaya lingid sa kaalaman ng aking pamilya, naging kami ulit. Bagay na ikinagalit ng aking tito ng kanyang malaman. Kasi nga, distraction talaga siya sa pag-aaral na aking ginagawa. Kaya kinausap ko si Jonas kung maaari ba na ilihim na muna namin ang aming relasyon. Pero hindi siya pumayag. At doon natapos ang lahat. 7 buwan matapos ang aming break up, nabalitaan ko na lamang na ikinasal na siya. Masakit, Miss Glad. Naisip ko, ganun ba ako kadaling palitan at limutin? Parang ang unfair lang. Pero wala naman akong magawa, kaya mahirap man, sa tulong ng Panginoon, unti-unti, tinuruan ko ang aking puso na makalimot. Sa ngayon, graduate na ako sa pag-aaral, may trabaho na din, naka-work visa na ako, natupad ko na ang aking pangarap na kahit paunti-unti ay makatulong sa aking pamilya on my own. Nasugatan man ang aking puso, napalitan naman ito ng katuparan ng aking pangarap. At bagaman nasaktan, umaasa pa rin ako na matatagpuan rin ako ng Mr. Right ni Lord para sa akin. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Karen Frankton, New Zealand.

0: Pops, teka, itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Hello, anak.
3: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon. Sa kanyang panahon, in his time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon, radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio
2: Natin Nationwide! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent.
3: Simply G, simpleng ganda!
4: Nationwide! Gladly yours.
5: Salamat, Karen, sa katapatan mo. Hindi madali ang magbahagi ng kwento na may halong pangarap, pagod, sakripisyo, at pagkabigo sa pag-ibig. Pero sa pagbabasa ng iyong note, isang bagay ang malinaw na malinaw sa akin. Hindi ka talunan. Sa totoo lang, isa kang babae na marunong pumili ng mas mahirap na landas para sa mas mahalagang layunin. Alam mo, Karen, kapag nasasaktan tayo sa pag-ibig, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay bakit hindi ako ang pinili? O kaya naman, katulad ng tanong mo, madali ba talaga akong kalimutan? But you know what? May gusto akong baguhin ng kaunti sa pananaw mo na yan. Ang tanong ay hindi kung gaano ka kabilis na palitan. Ang tanong ay ano ang nabuo sa'yo habang pinipili mong unahin ang pangarap at responsibilidad? At ang sagot dyan ay napakarami. Habang umiiyak ka marahil noon dahil sa inyong paghihiwalay, hindi mo agad nakita na unti-unti ka ring naging mas matatag. Habang pinipili mo na mag-aral kahit nahihirapan ka sa English, habang pinapasan mo ang pressure na huwag masayang ang pera na ipinangutang ng iyong tito, habang pinipilit mo na pumasa sa bawat subject, ang totoo, may mas malaking tagumpay na hinuhubog sa buhay mo. Minsan kasi may mga bagay na mabuti, pero hindi pa para sa ngayon. Oo, posible na mabuting tao si Jonas. Sa kwento mo, wala naman tayong narinig na masama tungkol sa kanya. Posible rin na totoo ang pagmamahal niya sa iyo. Pero may mga pagkakataon sa buhay na kahit mahal natin ang isang tao, hindi pa tugma ang direksyon ng inyong mga pinagdaraanan. Ikaw noon ay nakikipaglaban para sa kinabukasan mo. Nakafocus ka sa pagtatatag ng pundasyon ng buhay mo. At sa puntong iyon, alam mo na kailangan mong mag-concentrate sa pag-aaral at sa status ng visa mo. At alam mo, Karen, hindi lahat ng tao ay merong lakas ng loob na gawin ang iyong ginawa. Maraming tao ang pinipili na sundan ang emosyon kahit alam nila na maaari silang maligaw. Pero ikaw, kahit na masakit, pinili mo ang maging responsable. Ngayon, naiisip mo marahil na siya ay nakapag-asawa na samantalang ikaw ay naghihintay pa rin. Pero huwag mong gawing sukatan ng tagumpay ang bilis ng pag-aasawa kasi hindi naman karera ang pag-ibig. may mga tao talaga na nauuna sa kasal. May mga tao na nauuna sa tagumpay ng kanilang career. May mga tao na nauuna sa pagbuo ng kanilang pamilya. Pero lahat ng tao, merong kanya-kanyang timeline. Tignan mo ang buhay mo ngayon. Graduate ka na, may trabaho ka na, nakakatulong ka na sa iyong pamilya, at higit sa lahat, nakatayo ka na sa sarili mong mga paa. Hindi ba't yan ang una mong ipinagdasal? Alam mo, Karen, hindi man naging bahagi ng kwento ng iyong buhay si Jonas hanggang dulo. Hindi ibig sabihin na sayang ang lahat. May mga tao talaga na dumadaan sa buhay natin, hindi para maging habang buhay nating kasama, kundi para turuan tayo ng isang mahalagang aral at ihanda tayo sa susunod na kabanata. In one way or another, may aral kang natutunan mula sa naging relasyon mo kay Jonas. At naniniwala ako na darating din ang tamang tao na inilaan ng Diyos para sa'yo. Pero habang hinihintay mo ang taong yon, huwag mong isipin na kulang ang buhay mo. Dahil sa totoo lang, marami ka nang naabot. Ang babaeng dumating sa New Zealand na puno ng pangamba at walang kasiguraduhan ay hindi na siya ang babae na nagbabahagi ng kwento niya ngayon. Mas matapang ka na, mas matatag ka na, mas malapit ka na sa mga pangarap mo. At kung nagawa mong lampasan ang lungkot ng pagkabigo, ang hirap ng pag-aaral sa ibang bansa, at ang mga pagsubok ng pagiging OFW, naniniwala ako na kaya mo ring hintayin ang tamang tao sa tamang panahon. Di ba nga ang sabi sa Bible, "For everything, there is a season and a time for every purpose under heaven." May panahon ng paghihintay, may panahon ng paghilom, at may panahon ng katuparan. Sa ngayon, ipagpatuloy mo lang ang magandang nasimulan mo, at kapag dumating ang tao na para sa'yo, darating siya hindi bilang sagabal sa mga pangarap mo, kundi bilang katuwang sa mga pangarap na yan na matagal mo nang binubuo. God bless you, Karen, at salamat sa pagpapaalala sa ating lahat na minsan ang mga pinto na nagsara ay hindi parusa, kundi paghahanda para sa mas magandang bukas. At sa lahat ng ating mga nakasama ngayong hapon, thank you po sa inyong naging pag-antabay. God willing, muli tayong magsama-sama sa susunod na Sabado at sabay-sabay nating balikan ang istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa. Because your story matters. Ito po ang inyong Miss Glad, Gladie Mabini. Hanggang sa muli, God bless your heart!

0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Blow up by the power of 2.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
9: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Gandang-gandang afternoon, everyone! Welcome sa programang Saturday Rewind kasama si DJ Claire. Magsama-sama tayo hanggang alas 5 ng hapon. Malapit na naman ang pasukan kaya maraming estudyante at magulang ang abala ngayon sa paghahanda. Bukod sa pagbili ng school supplies, mahalaga ring ihanda ang sarili physically, mentally at emotionally para mas maging maayos at masaya ang pagbabalik eskwela. Narito ang ilang mga detalyadong tips na makakatulong ngayong back to school season sa Pilipinas. Una, gumawa ng budget para hindi magastos ng sobra. Isa sa pinakamalaking hamon tuwing pasukan ay ang gastusin. Kaya bago mamili, gumawa muna ng mga listahan ng mga kailangan. Ang mga dapat unahin ay school uniforms, sapatos, bag, notebooks at school supplies, at baon at pamasahe. Ang ating tip dyan, mga momshi at daddies, magkumpara muna ng mga presyo bago bumili. Samantalahin ang school supply sale. Pwedeng i-reuse ang mga gamit na maayos pa tulad ng bag, tumbler or ruler at pwede rin naman ang sapatos. Magtakda ng limit para hindi mabigla sa gastos. Ayon sa ilang pag-aaral, malaking bahagi ng gastos ng pamilyang Pilipino tuwing Hunyo ay napupunta sa edukasyon at school needs. Ikalawa sa ating listahan ay ayusin ang body clock bago magpasukan. Maraming estudyante ang nasanay sa pagpupuyat nitong bakasyon. Kapag bigla ang maagang gising para sa klase ay parang hirap tayong mag-adjust. Aminin natin yan, mga momshies, di ba? Lalo na yung mga pang 7 a.m. or 6 a.m. ang pasok sa school ay nahihirapan talaga tayong mag-adjust. Kaya makakatulong na kahit papano ay matulog ng mas maaga. Bawasan ang paggamit ng cellphone bago matulog. At gumising sa oras na parang may pasok na. Ito ay makakatulong para mas alerto ang utak kapag sapat ang tulog. Nakakatulong din ito sa ating focus at memory. I mean, sa'yo ha, sa'yo na rin na momshi. Nakakatulong yan para sa focus at memory at maging syempre ng iyong anak. Ikatlo, ihanda ang mental health at emosyon. Hindi lahat excited bumalik sa school. May ilan na kinakabahan, stress o takot dahil sa pressure at mga bagong classmates o academic workload. Kaya paalala naman po sa mga estudyante dyan, hindi kailangan perfect. Okay lang magkamali paminsan habang nag-aaral. At hindi rin masama na humingi ng tulong kapag nahihirapan. At para naman sa mga momshies at daddies, kumustahin palagi ang anak after school. Iwasan ang sobrang pressure tungkol sa grades. Purihin ang effort, hindi lang ang mataas na marka. And next, magkaroon ng organisadong study routine. Kapag may sistema, mas madaling makasabay sa lessons at maiwasan ang cramming. Pwedeng gawin dito ay gumamit ng planner or calendar, isulat ang deadlines at quizzes, maglaan ng oras para makapag-review araw-araw. Ito ang simple study technique. 30-10 rule, 30 minutes para sa aral, 10 minutes para sa pahinga. Nakakatulong ito para hindi mapagod agad ang utak. At dahil dyan, magbabalik pa rin po ang programang Saturday Rewind kasama pa rin si DJ Claire.
1: Time check, it is now 3:36.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo natin
4: nationwide!
5: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo natin
4: nationwide!
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo natin
4: nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
6: Sorry.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsyang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: This is Easy Hugas saying sa Champion Dishwashing.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
10: Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
11: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
10: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
11: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa, ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
10: Applicable din pala yun sa mga boys, Dok, no?
11: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na natin gawin dahil wala itong katotohanan.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwasher.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwasher.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwasher.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
7: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
8: Serving the Philippines.
9: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: 4 times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of 2.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Saturday Rewind pa rin kasama si DJ Claire. Balikan natin ang ating topic na back to school tips, 'di ba? Yung iba siguro baka Monday na po yung pasukan, no? Or sa susunod pang linggo. Ayan, maliban sa mga nasabi ko kanina, mahalaga rin na iwasan ang sobrang screen time. Dahil sanay ang maraming kabataan sa gadgets, minsan naaapektuhan ang pag-aaral at pagtulog. Dahil dyan, mahalaga na limitahan ang social media habang nag-aaral. I-off ang mga unnecessary notifications at gumamit ng study mode apps. Ayon sa experts, ang sobrang screen time ay maaaring makaapekto sa concentration at quality ng tulog. Sunod, ugali kumain ng masustansya. Hindi sapat ang busog lang. Kailangan din ng tamang nutrisyon para may energy sa klase. Ang magandang mga baunin sa ating eskwelahan at para sa ating mga anak ay tinapay, itlog, prutas, tubig kaysa sa soft drinks. Healthy snacks gaya ng mani o biscuits. Maganda rin syempre na makapagbaon sila ng kanin dahil mahalaga din na may kapartner din ito ng mga protina gaya ng manok at isda. At bakit nga ba ito importante? Mas nakakapag-focus ang estudyante kapag tama ang pagkain at hindi laging puyat. Next, maging handa sa tag-ulan. Karaniwang kasabay ng pasukan ay ang rainy season sa Pilipinas. Dapat laging may dala ang mga bata na payong, extra face towel o bimpo, plastic envelope para sa mga notebooks at gadgets, at ekstrang medyas kung kinakailangan. Another safety reminder, iwasan ang baha at huwag basta lumusong, lalo na kung malalim o mabilis ang agos. Ito naman, hindi lang puro academics. Mahalaga din na sumali sa mga school activities. Ito ay para makapagsalamuha at makapag-develop ng confidence. Ang mga pwedeng salihan ay ang clubs, sports, school organizations, arts at music activities. Nakakatulong ito para magkaroon ng bagong kaibigan at mas mahasa ang talento. At dahil dyan, magbabalik pa rin po ang programang Saturday Rewind kasama pa rin si DJ Claire.
1: Time check, it is now 4:38.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo Natin
4: Nationwide!
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin
2: Nationwide!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect ano pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.

0: Yutikatin lo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Radio Natin.
2: Nationwide!
3: This is Easy Hugasian's a champion dishwasher.
2: Easy Hugasian.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
2: Easy hugasin.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

0: Saturday Rewind pa rin kasama si DJ Claire. At para sa ating talakayan na back to school, tandaan na hindi karera ang pag-aaral. Bawat estudyante ay may sariling pace ng pagkatuto. Mahalaga ang consistency kaysa perfection. Disiplina kaysa madali ang sipag. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang sa mataas na grades, kundi ang mga natutunang aral at magandang ugali habang lumalaki. At dahil dyan, nakasama nyo today si DJ Claire para sa programang Saturday Rewind. Have a great weekend and stay safe!
1: Radyo Natin
2: Nationwide!
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher!
4: Easy Hugo!
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
2: Easy hugo.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin. Hatid ng MX3.
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
1: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.

0: 牙科是。
1: And hold on. Dance upon a time.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
0: Katuwang niyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na maaring masira ang iyong kidneys o ang iyong mga bato kapag hindi nakokontrol ang mataas na sugar level sa katawan? Eh Doc, paano ba ito nangyayari?
1: Sir Wing, ang nephropathy na nag-uugnay sa diabetes ay isang kondisyon na nakakaapekto sa iyong mga bato. Ang diabetes-related nephropathy ay kilala din sa tawag na diabetes-related kidney disease. Sinasala ng iyong mga bato ang dumi mula sa iyong katawan kasama sa mga karaniwang basurang produkto, ang produkto ng nitrogen gaya ng urea, creatinine, uric acid at marami pang iba. Tinutulungan din ng iyong mga bato na balansehin ang mga fluid electrolyte ng iyong katawan. Ang bawat bato ay naglalaman ng higit sa 1,000,000 nephron na tumutulong sa pagsala ng iyong dugo at panatilihin ang lahat ng ito na balanse. Ang bawat nephron ay naglalaman ng mga grupo ng maliliit na daluyan ng dugo na tinatawag na glomeruli. Ginagawa ng glomeruli ang unang hakbang sa pagsala ng iyong dugo. Ang glomeruli ay may mga semi-permeable na membranes. Ang mga semi-permeable na membranes na ito ay nagpapahintulot sa tubig at mga natutunaw na dumi na dumaan na kalaunan ay naipapalabas sa iyong katawan sa pamagitan ng pag-ihi. Ang sobrang glucose sa daluyan ng iyong dugo ay maaaring makapinsala sa mga glomeruli membrane pati na rin sa iba pang bahagi ng nephron. Ang napinsalang mga glomeruli ay hindi maayos na nakapagsala ng mga fluid sa ating dugo at ang problemang ito ay nagdudulot ng pagkaipon ng mga lason sa dugo at sa katawan na sana ay maaaring maipalabas sa pag-ihi.
0: Kaya't huwag hayaan ha na masira ang iyong mga kidneys dahil sa hindi nakokontrol na mataas na blood sugar. Ugaliin, Doc, diba, na uminom ng SunTone Plus Gold. Ito ay may anti-diabetic properties na tumutulong upang ma-improve ang blood sugar level sa inyong katawan. Ang SunTone Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na Visine. O Doc Remel, ang Visine ay kabilang sa grupo ng glycerol alkaloid na nakita ng mga eksperto na nakakapagbababa ng blood sugar sa ating katawan. Kaya pangalagaan ang iyong mga kidney. Uminom ng SunTone Plus Gold araw-araw.
2: SunTone Plus Gold.
3: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang SunTone Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
2: SunTone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang SunTone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Alam nyo ba na ang pag-inom ng highly caffeinated na coffee ay mas lalong nakakapagpahirap sa trabaho ng iyong mga kidney? Bakit nga, Doc, ganyan?
1: Tama, Sir Wing. Dahil ayon sa mga pagsaliksik ng mga eksperto, ang pagkakape ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape sa isang araw ay nakakapagpataas ng panganib sa pagkakaroon ng kidney disease. Kaya palitan na ang iyong mga nakaugaliang kape. Mag SunTone Plus Coffee Mix na. Ang kape na walang caffeine at healthy pa. Mapabata man o matanda, may sakit man o wala, ay maaaring makainom ng SunTone Plus Coffee Mix. Pagkakape ay itama. Piliin ang SunTone Plus Coffee Mix.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. SunTone Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: SunTone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Ulitin ko po, kontrolin ang pagtaas ng blood sugar upang ito ay hindi makaapekto sa iba pang parte ng katawan gaya ng kidneys. Ugaliing uminom ng SunTone Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Para naman sa healthy na coffee, choose SunTone Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City. Matatagpuan ito sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacio Street, muli sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
1: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: You will now dance upon a time.
8: Hiya! Hi!

0: Well, 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number RA Biliran 02 series of 2026.
1: Han, tulog na ba si baby?
2: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ah. Han, oras na.
2: Oras na para.
1: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
2: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
1: Oh, ano yan?
2: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Eh, ikaw talaga, Han.
2: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap! Natural.
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya, tapos maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Kung kay Baluka nga naasim mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
15: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: I've been looking forward to this for quite some time. Darnest noise ever.
17: I like it very much.
18: Dance upon a time.
19: Hiya! Hi!

0: Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, ug uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tan-aw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man ka og maayo man ni. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako. Nga mag Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsig jud ang akong lawas. Tinuod ka na mari. Lagsig jud ka karon. Asa ka ni abot sa imong pag-jogging? Layo-layo jud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Kalamig sa natural.
3: Eve Magnon, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahong nadako ni ugmatabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisting ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
6: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat. Kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang morning kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
7: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
13: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang mag-permente kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, di karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
14: And now,
15: it is useless to resist us.
14: The dance upon a time.
16: Hiya! Hi!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakanak. Pinagi sa makabuhay, nagitagin may samong anak. Ginag ko sa kuwang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuwa kong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sampon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Sampon Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Sampon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Sampon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remel Itooy.
0: Katuwang nyo kami ni Doc Remel Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng pamamanhid? Ayan o, Doc. Matinding pananakit o pamumulikat at panghihina ng mga kalamnan sa inyong mga paa at binti at maging sa inyong mga kamay at braso? Marahil yan ay sintomas ng karamdaman na diabetic neuropathy. Nako, Doc Remel, ano ba yung karamdaman na yan na diabetic neuropathy?
1: Sir Wing, ang diabetic neuropathy ay isang uri ng nerve damage na maaaring mangyari kung mayroon kang diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makapinsala sa maugat sa buong katawan. Ang diabetic neuropathy ay kadalasang nakakapinsala sa mga ugat, sa mga binti at paa. Depende sa mga apektadong nerve, ang mga simptomas ng diabetic neuropathy ay kinabibilangan ng panakit at pamanhid sa mga binti, paa at kamay. Maaari rin itong magdulot ng mga problema sa digestive system, urinary tract, mga daluyan ng dugo at puso. Ang ilang mga tao ay may banayad na simptomas. Ngunit para sa iba, ang diabetic neuropathy ay maaaring maging masakit at nakakapagpabalda. Upang maiwasan at masolusyunan ang ganitong karamdaman, Sir Wing, ugaliin pong uminom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na polypeptide P, isang hypoglycemic peptide. Ang mga peptides na ito ay nagsisilbing katuwang ng insulin o minsan ay humahalili sa gawain at tungkulin ng insulin sa pag-regulate ng blood sugar sa ating katawan. At pinapaunlad din nito ang glycogen storage ng ating liver para sa mas healthy na sugar level sa katawan. Keep your nerves healthy. Take Santon Plus Gold every day.
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng mga unhealthy coffee ay halos kaparehas ang naidudulot na pinsala nito sa katawan ng tulad ng naidudulot ng paninigarilyo at pag-inom ng alak? Diba, Doc?
1: Yes, Sir Wing. Ang pag-inom ng mga highly caffeinated and high sugar na mga kape ay nakakapinsala sa ating daluyan ng dugo, mga ugat, nakakapagpataas ng acidity sa ating tiyan, at higit sa lahat ay nakakasira ng ating mga kidneys. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng mga nakakalasing na inumin, paninigarilyo, at pag-inom ng mga caffeinated coffee ay nakakaapekto sa central nervous system at lubhang nakakapinsala sa iba't ibang neurotransmitter sa ating katawan.
0: Kaya huwag hong isakripisyo ang ating kalusugan. Mga kaibigan, pwede ka namang magkape na, papapanatili mo pa din na malusog ang iyong katawan. Subukan na ang healthy coffee ng Yes to Health, ang napakasarap at napakasustansya na Santon Plus Coffee Mix. Ito ay pwede para sa buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, mabibili na sa inyong mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ulitin ko po muli para maingatan ang ating mga nerves at maiwasan ang anumang komplikasyon ng diabetes. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at para mas makaiwas sa karagdagang pinsala na maidudulot ng mga unhealthy drinks, piliin ang Santon Plus Coffee Mix. Healthy na, delicious pa.
0: Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang Santon Plus Gold. Mabibili nyo na sa Yes to Health, Quezon City na Manatagpuan, 2nd floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street. Ang numero po nila pwedeng tawagan 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remel Itooy.
0: Kami po'y pakinggan nyo muli sa programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Dance upon a time.
7: Hiya! Hi!

0: Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa! Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members! Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX Motorcycle ug 20 winners of Metro Gift Certificate worth 5,000 pesos! Tanawa mga poster mechanic alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mark, adi na ako.
2: Aha, igwa ka na glit niyan sin iba na Mark ha? Una ako lang.
1: Igwa na ako sin iba na Mark niyan. Kag siya ang true lalaps ko sa pagkaaga. Pagkauto, hapon, kagabi. Si Mark ang kaupod ko.
2: Eh, sino na Mark ang ginasabi mo?
1: E di itong Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix. Masiram, epektibo, masustansya, kagpuno sin health benefits pa.
2: Ulat anay, Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Akon ina.
1: Ano ka? Akon ini?
2: Akon.
1: Akon.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mababakal sa mga butika, groceries, kag sari-sari stores sa inyo na lugar.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Tikman ang sarap ng natural. Kung

0: kape.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approve therapeutic claims.
3: Lisa Empinado, nagpuyo sa Pulumulok South Cotabato. Gitakbo yan ko og ubo. Dry kayo ang ako ang ubo. Wala jud ko'y makuha nga plema. Lain pa jud kay nga ubo kay dire-diret subitaw. Dili mo hunong kapuy kaayos. Maluoy na gud akong bana kay dili na ko katigda og tulog. May naka-recommend sa ako i-recommend niya sa ako ang EXL Makabuhay Capsule. Sa dihang nahurot na ko ang isa kapad, nakatabang jud siya sa ako ang gibati. Nang gawas jud ang mga plema sa ako ang ubo. Itong na ay mga balatian na sama sa amo ang naagian, itry ninyo ang EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samson Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Sakit lang yun sa ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bisita.
9: I've been looking forward to this for quite some time. Darnest noise ever.
10: I like it very much.
11: The dance upon a time.
12: Hiya! Hi!

0: Nagyot si Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaugmaayo man ni. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise. Ugmaayo jud ang imong tambag kanako nga mag-Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsik jud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsik jud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo jud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali ug stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Kalamig sa natural.
3: Natinginan. Ang dami ko paig malaki. Diabetes, pregnant. Supan ko na ta gamit sa EXL. Kako kayo ang kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makainan nga bitreden. Ako, pero sa kaluhay sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Natagan yun ko, papaskula akong kalawasan, pinaagyo sa masatawan sa Ginoo. Pagsuway mo sa EXL product kay ako kayo na itatabang. Ako mo witness yun ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
6: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
7: Uweba sa kabitibo ng iSolution ng Doc Alternativo. Ang iSolution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
9: No approve therapeutic claims.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
12: Zed Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: And now,
15: it is useless to resist us.
16: The dance upon a time.
17: Hiya! Hi!
18: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Abli na Jud Sinapal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% ng diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC o MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle o 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mga kasangga, kung food supplement lang ang paghihisgutan, kinahanglan yun ang kayang-kaya protektahan ang tibuok lawas o ang tibuok pamilya. Dili nga basta food supplement lang. Maunga kung ako ang pangutanon, Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Ang among gisaligan, puno kini o mga herbal ingredients, sama sa insulin extract powder, nga napamatudan nga kaya ni makatabang sa mga taong nadunay type 2 diabetes. Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Mag-Mark Capsule matag-adlaw para kanunay kang himso, mapalit kini sa mga butika, groceries o supermarket sa inyong lugar.
2: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
3: Ang kagandahan po, Doc, ng Aplus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplus ko lang ng ano, tapos mararamdaman kung unti-unti niya nga pinapagaling. Saka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, na ubo ako, inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano niya, pe-prevent niya ang ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
4: Uweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
6: No approved therapeutic claims.
7: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong magbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-takes ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Magkabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Magkabuhay Plus, subukan nyo.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
11: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
10: Oo, kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
10: Simula noon, lahat ng co-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.

0: Starwax ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
2: Hindi, sis.
3: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong.
2: Wow,
4: baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
2: Hindi, sis.
3: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Dapat po sa inyo.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta kayong lahat? My gosh, sa wakas medyo lumalamig yung temperatura, diba? Finally, hindi na masyadong nagpapawis sa kama. It's been hard, ano, this summer. My gosh. The weather. Sa wakas, gumaganda na ang tulog ng iba sa atin, diba? At sana pati ikaw ka, partner ko, gumaganda na rin ang tulog mo. Tuloy-tuloy, walang putol. Kasama niyo po ngayong gabi, this is DJ Fatima at kayo ay nakikinig sa Night Shift sa radyo natin nationwide. You know what, ka-night shift ko? One thing that we do overlook when it comes to sleeping is our sleepwear. Gets ko naman yung iba sa atin natutulog ng hubad. And that is okay kung ayan yung trip mo. But one thing we do overlook is our sleepwear, yung mga pajamas natin, kung anong suot natin pag matutulog tayo, which can contribute to the quality of our sleep. Diba? Either sleepwear or yung punda mo. Paminsan kasi may mga specific type of clothing material or mga basta materyales ng ating mga punda na pwedeng makatulong para sa mas maganda nating tulog. So you know what, kahit medyo pricey yung amount ng mga sasabihin kong sleepwear, it is worth the investment. Mas lalo na nagpapaganda ito, hindi lang ng tulog natin, ngunit ng kalidad ng ating tulog. Diba? Paminsan kasi matutulog ka, pero putol-putol. So ang sakit din sa ulo pagising mo sa umaga. O kaya naman, hindi siya pabor sa iyong skin type. Kaya naman, ka-night shift ko, mag-invest ka daw sa cotton pajamas. I know cotton pajamas are quite pricey. Kasi nung tinignan ko siya sa mall, umabot siya ng 1,000 mahigit. But when I felt it, nako, ang sarap sa balat, para kang niyayakap ng langit. Pwede rin naman etong nauuso, 'di ba, na silk or satin sets. Ang dami nito online and I also highly recommend this because silk, sabi dito sa internet, is great for regulating temperature and also it feels so luxurious sa ating balat, 'di ba? It creates minimal friction and it's also gentle on your skin and helps prevent hair frizz or yung pagkasira ng ating buhok. Which gusto natin pagising natin, 'di ba? Mala Disney princess tayo kaganda. Kaya naman, kahit na medyo pricey, maybe we can invest in this cotton and silk sleepwear or mga punda-punda. Anyway, kung may maganda bilang pantulog natin, may mga pangit din, ba? Diba? Anong mga tela na to, aalamin natin sa ating pagbabalik. Kaya kasama niyo po until 10 p.m. This is DJ Fatima at kayo ay nakikinig sa Night Shift sa radyo natin nationwide. Time check. It is now 7:37.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Radio Natin
1: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Nationwide!
1: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong!
2: Wow!
5: Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3.
8: Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
9: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
8: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
9: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa, ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
8: Applicable din pala yun sa mga boys, Doc, no?
9: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na natin gawin dahil wala itong katotohanan.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio 9.

0: Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin
1: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
6: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
7: Serving the Philippines.
8: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balikin tabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Makikiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: This is easy.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Lakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MXtree Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXtree Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MXtree Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This is easy.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MXtree Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MXtree Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
9: Dok, yung iba, kapag may buwa ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
10: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
9: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
10: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa, ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
9: Applicable din pala yun sa mga boys, Doc, no?
10: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan.

0: nationwide!
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: This is easy hugas stains sa Champion Dishwashing. Easy hugas.
3: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo natin
0: Nationwide!
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: This is easy hugas stains sa Champion Dishwashing.
3: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
6: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

trouver ce que je cherchais. Tu es ici.

0: Wife!
1: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Nay, mano po. Papasok na po ko sa school.
1: Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, maghalang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
2: Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
3: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
2: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
3: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa. Ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
2: Applicable din pala yun sa mga boys, Dok, no?
3: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan.

Cinta, naalala mo ba? Nung unang araw na magtatiyo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag yung nagbabadya ng bagyo sa puso mong kawala. O Cinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, baby,

0: Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
1: No approved therapeutic claims.
2: Imagnon na puyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa gipatumar sa akong inahan, tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni ugmatabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhaan. Namang po mga melasma sa face.
8: Mm-hmm.
7: Murag dark spot siya, anak.
8: Mm-hmm.
7: Tapos naglite siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang puti ah.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
10: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
9: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
10: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
13: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung, ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
14: Tumuweba sa kaibigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
15: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Caston Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
1: No approved therapeutic claims.
16: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao magbebe ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kaya kung nato ko ang bana mo, testify ay gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

sa Jude Silabal, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Pilira.

0: yan. Dakan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. For DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Kmart todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Dok if mineral,
3: ang hypertension mo ay dok if mineral,
2: ang daya.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Natibigan lang. Ang dami ko kayong malapit. Diabetes, kayang nga. Supan ko na gamit sa EXL. Kat po kayong kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa nga makain mo nga bitreden. Ako, pero sa kaloy sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Nga tagan yun ko, pabaskula akong berlawasan, pinaagyo sa masatawan sa Gino. Pagsuway mo sa EXL product kay ako kayong itatabang. Ako mo, it means yun ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen niya, no? Ma-recommended na ako niya siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Makatabang gid siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
6: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
7: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
8: Rani Oscuro, Nabo Akamarineso. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka cholesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman gumana ang aking pakiramdam. Ito si Rani Oscuro, Takasunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Akamarinesor.
9: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
10: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
11: No approve therapeutic claims.
12: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong pagbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-take ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Shopping na Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
2: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito,
3: share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
2: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
4: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina E. Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Nueva ng mixed and herbal coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
8: No approved therapeutic claims.
9: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inyong magtambal. Wag ko gihimo, ako lagi buhat, tikuha ko guton buds. Kunya, gibutangan ako oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya, ako gibutangan ang tumoy sa guton buds. Gibutang na ako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha, dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyong nipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
10: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Kapag ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatudaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: Joey, nabis ka!
19: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Kinakabahan nga ako eh.
18: Halika nga dito. Turuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin. Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
19: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
18: Oh, bibisita ka na?
19: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
20: Mark Cafe 5-in-1 plus 1.
21: Ang sarap ng natural.
20: Now available in groceries
21: and drugstores near you.
22: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hi! Ako ang voiceover ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. E paano ba yun? Ah, siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimoril mushroom, Panax ginseng, at spirulina. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Kape.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa Six Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
8: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko. Mahuhupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Bagusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: bahaging ito ay hatid sa inyo ng Gandang Natural. Ipakita ang tunay na ganda with Gandang Natural!
1: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siya side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, introduce niya EXL, Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suwayin ninyo EXL, Makabuhay Plus capsule.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhol Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang 4 na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Shopping na Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naindak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members! Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos! Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Ang sarap!
2: Delicioso!
1: Masamsami!
3: Manyaman!
4: Nagimasin!
5: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: Ang sarap!
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
7: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
9: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
10: Ang kagandahan po, Doc, ng Haplus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, inahaplus ko lang ng ano. Tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Tsaka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, naubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka ini-inhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc. Prevent niya yung ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako ang gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
11: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.

0: dili ka maulaw manghaplas bisan sa daghang tao.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samson Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kaganda sa Samson Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samson Gold Coffee Mix.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
6: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman. Hindi nga ako makakayat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko. Madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makakayat. Kasama ko yung anak ko. Sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing. Ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
7: Huwema sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samson Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Samson Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibisa na siya. Samson Gold Coffee Mix.

0: Mahalagang paalala, ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
2: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
3: Huweba sa kaibig-tibo ng iSolution ng Doc Alternativo. Ang iSolution, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Mark Cafe ang gusto ko. 5-in-1 plus 1 ito.
12: Uy, inspirado ang baby loves ko ah.
11: Ganyan talaga pag naumpisan mo ang umaga ng favorite coffee mo. Ang sarap kasi ng natural.
12: Ano kaya kung ipagtimpla mo rin ako ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
11: Sure! Bumili ka muna ng sarili mong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
12: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
13: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
14: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa Barangay Tarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmaga, oh. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Pag-take ko sang kanang bulong, mag-isa nakatuig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Makahilag ko po sa kanang akong dibatiyag. Sulod ang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod siyang ex Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karun na pasalamat ko kinag- balik ng kanangang kong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay mga dugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sa nangabulong. Salamat na, sir.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Paabli na dyan sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, o kaban pa. Pahimusli! Hangto to 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, ug uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki raffle, 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tan-aw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. For DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.

0: Ben baklayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon.
1: Our town, our radio, Radyo Natin.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

Mahoto ang awit one day at a time. May day pagpaminaw nila ni Ate Alez and Kuya Nap Dorano. Ugusap sila brother in hard. Og sila si Clifford. Og ang akong anak.

من أقل أنصاء برقو هلا بيهان أن pagkaligri mga higala ang atong mga senador karon dito sa kauluhan. Hilabihan yun kasalimuot ning nahitabo sa atong nasod. Ang boto kung say mahimong dagan ini sa unahan, kay kanda karon

Kay kana karon mga higala, wa man gid ni sila magkasinabot. Dakong problema diha sa atong kongreso. Mayon ganita ang kongreso, mauni ang mga congressman o ang mga senador. Ang senado mao'y gitawag og upper house o ang house of representatives mauni ang lower house. Kaya din sa atong panggobyerno, doon namin tulo ka branches. Doon ay gitawag o legislative branch. Kini siya mauni ang Congress of the Philippines. Gilangkob ni sa mga senador o mga congressmen. Onya, mauni sila ang tigpanday o balaod. Muna ang ilang purpose. Onya, naabot tayo gitawag o judicial branch. Kining judicial branch mga higala, gipanguluhan ni sa atong Chief Justice. Onya, naapod ni siya ay 14 ka mga associate justices. Muna na sa Supreme Court, muhubad ni, upahigayon ni sa atong pamalao din niya. Onya, naapod tayo gitawag o executive branch. Mauni ang atong presidente o ang atong vice president uban sa ilang mga executive secretaries. Now, nahimon ing gubot tungod kay mismo ang executive branch, si presidente o si Sara Duterte ang vice president, wa magkasinabot. Lisod gyud padaganon mga higala ang usa ka organisasyon o bisan pa balay basta ang leader wala magkasinabot. O dinisab sa kongreso, wa magkasinabot. Di pa sa lower house, ngayon na sa upper house ang senado. Pastilan. Mao nga, lisod kayo. Ato lang tanahon, murag kaupat, kalima na mag-ilis-ilis o Senate President ning administrasyon na karon. Di ba si primero sa ani si Miguel Subiri man? Unya, may step down to siya kay muratog dapit na hiubos. O sa patong murag, kwan siya? So, gipulihan siya ni Ches Escudero. Unya, si Ches Escudero, gipulihan na po ni Tito Soto. Then, si Tito Soto, pag gipulihan na po ni Alan Peter Cayetano. And lately, pinugos man eh, si Sherwin Gatsalyanasan. Pastilan yung ilang buhat yet. Karon pa rin nahitabog yun. So, kung nagmatngon og buot nga, sige, puli-puli og Senate President. May pati nga rin mga ultimong mga tao, di pa mag-inana. Eh, murabag, kanaan kuan ba? Murag naay giapas o unsa ba? Lisod. Kay parehas may mga interest. Ha? Parehas may mga interest, pareha may mga kumbaga tinguha gidapigan. Kay niini atong nasod karon, duharaban ang main gear nga issue, main ha. Kining anomaly sa mali-malitang mga kwarta kon sa corruption. O kineng impeachment case sa Vice President nga Sara Duterte. Mauna, ang pinakadako, giyon mga higala, kineng anomalya sa flood control o guban pa ng mga proyekto, mali-malitang mga kwarta. See? Involve ang mga senador, involve ang mga congressmen, pati pagani, kuno, mukuno lang ko ha, si Presidente Marcos. Gusto nga panagutin sila. Tama bitapon na. Kanang mga tao nga nagbuhat, dapat managot gid na sila. Pero lisod na mahitabo. Kay miklaim man sila nga naa sila sa mayorya o nya naa sila sa pwesto. Mao nga dili nila tinud-on pag-imbestiga ang maong anomalya. Kita man nato na. Ha? Murag ilabag gi tabon-tabunan.
O niya, sa lain pong bahid, mga higala, naniguro saan sila? Naniguro nga ma-impeach ang Vice President nga si Sara arong dili gyud mga kandidato karang 2028 election. Ilagin nang ipaniguro kay kon padanglita dili na ma-impeach o niya mudaga na, lagmit man ginang mudaog. Kulbaan gina sila. Kulbaan gyud. Kay mura-mura mo po ni Sara siyang papa. Busa mga higala, kutob sa ilang mahimo, ilagid ng pugngan nga dili mahitabo. Now, karon, bisan mo claim sila nga sila ang mayoriya kay nag-election man sila atong June 3, mantingali ito, maglisod gihapon na sila pag-impeach sa Vice President. Nga naman, kay nagkinahanglan man mga higala og 2/3 nga buto nila. 2/3. So, kon 24 sila, dapat na ay 16 nga mabuto pabor sa impeachment. Ha? 16 ka senador, mauna siya. Now, kanakaroon, pilaraban sila. Og wa mo takli si Chis Escudero, 11 raban sila. So, kanakaroon si 12 na kanakaroon si Escudero. So, kuwang pag-upat, lisod na. Ha? Lisod na mahitabo kay kung ibutan nag 12 less sa ila Bato o ila Jingo Estrada kay na priso naman. So naslay na pulo, lisod yan. Lisod. Lagmit mga higala nga ang ilang gamiton ani at na po sila sa kunas o ka sa kun-kun, Constitutional Assembly o Constitutional Convention o ka adto sila sa People Powers o People's Initiative. Okay? Ang toyo ana! Aron mo extend ang ilang termino hangtod 2030 o no. See? Gubot yun nga itong nasa. Gubot yun. Hingan bitaw nga wa hinuunta makakuha sa United Nations nga set. Murag tungod ni ani kagubot sa atong pamulitika. Nagtuko mga higala. Kung anong naingon taniinig karon kining Pilipinas. Tungod kay naagyoy sa laod, anomalya nga nahitabo, gibuhat sa atong mga leaders. Nagtuo ko ana kay, sa dihang ang taong matarong, maoy murain, magmalipayon man ang mga tao. Pero sa dihang ang dili maayo, magkaguliyang ang mga tao. Okay? O kung hangtod, nga magpadayon na nga mga buhat og uban sa mga kauban nga magtabon-tabon, magtago-tago mga higala, dili og dili gyud ta magmalinaw. Ang Proverbs 28 verse 13 nagaingon diha, he who covers sin will not prosper. Siya nga nagtabon og sala, dili gyud mooswag. Kining pulong not prosper any kano siya endeavor na imong ginabuhat basta naay sala di gyud magkatunaid. Tinuod kita. Di gyud magkatunaid. Pero ang sumpay, but he who confesses and forsakes it shall find mercy. Apan siya nga mukumpisal ana og iya ginang biyaan, kaluyan pa siya. Mahakaplag siya kaluoy. See? Tinuod na. Kinibitawang magtabon-tabon kagsala. Danay diha, daghang mahitabong mga blackmailing. I-blackmail na. May ingon ang usa, sige. Ay, paminaw na ko. Di ba kay damay ka? Ano ba? Nahinomdom ko sa duha ka bagsuon. Magwak og manghod. Gibilin siya ang mama. Kaya ang mama may ato og lungsod. So kini manghod kay restless man lagi, labay dito, labay dire. So aksidente na igo ang ulos pato namatay. Mingon ang magwang ikang batana ka unya kala pag abot inay sumatagyo ka. So ta mi abot ang inay gikan sa lungsod, kapoy gutom. Ingon ang nanay, dong mas magwang paglungag. Tubag pura ang magwang toy. Mas manghod paglungag, ingog bata, ikaw gisugo. Ingog magwang ang pato,
long agbata. Humalag pangaod. Ingo na po ang mama, sige dong ha. Hugasin ang mga plato kay mupahaway ko. Paglakat sa mama, ingo po ang magwang, toy. Hugasin ang plato ha. Ingo ang bata. Yay, bisag siya, isugo. Ang pato. Sunod na lain taon ang bata. Unya, kawa may tubig. Ingo na po ang inahan nga. Dong, dako-dako, mangka ikaw lang yung atong kato. Aron, makaligo ko na. Tubag po ng magwang toy. Pag alog, siya, manoy ba? Yan siya, ang pato. Alog, intaon ang manghod. Pagkagabi na, baling unahunas manghod. Pastilag mo ni hong kahimtang patay ko daan eh. So, yung ato yung mama. Yung ato yung mama. Siya, ma, aksidente kita kung na labayan ang pato man, namatay. Yung mama, sige lang toy. Makanin mo tuyo ah. Wah, sige, kabala ka. Pagkabuntag na, ingo na ang nanay, dong! Paglungag! Ingo po siya, toy! Paglungag! Ingo siya ni Koy. Ingo na ang magwang, ang pato! Ingin siya, ah, tapos na, oy! Nag-istorya naming mama gabi eh. Yan ako gipasaylo. Gawas nun ako. See? Mama na yung mga blackmailing ba? Sumaw na mga kaigsunan. Naayda mong inana, mubuhat nala tungkol kay hadlock ma-expose, hadlock madamay. Astilan. Okay? So, kinahanglan. Why tago-tago? Why tago-tago? Kay mga mani ang naitabo karon sa atwa. Mao ni naningkamot gid sila og tabon. Paliko-liko. Aron dili maimbestigahan pag-ayo sa Blue Ribbon Committee. Alam mo, kon imong sundon gyud di gid sila maka-escape og ani. Kay mismo si Mrs. Sara Biskaya mingon mismo nga ang mga politicians maoy magbuot og pilay ilang i-kickback. Tanawa ra ninyo ang testimony niya sa ilang hearing. Ang politician mo ay magbuot kung pilay ilang i-kickback kada project og dili sila musugot wa project nga ihatag sa ila. Laliman ka di ana. Si? Og di ka musugot ikaw nga contractor mao ni ang gusto. Dili na ko taga ang project. Matod pa ni Diskaya, sistema ni gikan is taas nga is ubos. Mauli ko naman kaigsunan. Kanang 18 Marines nga nagtestimonyo, tinuod na para na ako. Tinuod na. Mao nga kinis Diskaya, may appeal yun nga undangon na to ang pagpangawat sa kabanang bayan kay luoy ang atong mga kababayan, mga katawhan. So, murabag maukyab ang akong una-una ba nga, gipahimus lang ng diay ang mga Pilipino. So naakaroon, tanawa, Jinggoy Estrada, preso na. Sunod tingali ane, Chis Escudero o kaha si Villanueva. Nga nung sinaduro man ang ilang initan na to by the most lower house nga daghan kaayo og mga kuan gihapon. So kita ninyo ba? Tungod lang ba kay mayoriyo sila, mayor sila? Pero klaro ang teksto nato mga higala nga hangtod nga magpadayon ang pagtabon-tabon og sala. Wala gyoy pag-asinso. Wala gyoy kalinaw. Paminawa ninyo kining giingon sa Biblia. Pero kon atong ikumpisal unya biyaan jud kaluy-an ta. See? Maluoy ang Ginoo pasaylo og bisan pa ang mga tao. Maluoy. Pero kung magkalingaw kag tabon, magkalingaw kag limod-limod, pastilan. Bisag klaro kaayo, masuko gihapon ang Ginoo, masuko pod ang mga tao. Higala, bisag asa nga area sa kinabuhi. Diha man sa imong relasyon sa makasawa, des balay, diha sa imong opisina, diha sa negosyo, tanan nala. Basta naay pagsala
nga imong gitabuntabunan, di jud ka mahimuta. Di jud ka muasin. So, karunay kang kulbaan nga one of these days, mabulgar na og naay mga taong nga mutsukmat kanimo. Og nining atong national issue, mga higala, hilabihan ning lisura. Busa, ning buntaga, di lang ta mututok sa mga politiko. Kung dili bisan pa kaninyo karungan na binaw, wa ko makabalog kinsa mo. See? Kinahanglan nga maging honest ta ni ini. Naay Ginoo nga nakita. Though makatago ta sa tao, makatago ta sa ubang mga tao nga para nato kaya natong taguan, pero dili ta makatago at ubangan sa Diyos. Unaw na ito mga kaigsunan ang maging honest, mga itagpasaylo sa Diyos. Mamaligtas Ginoo. O ang Diyos maghatag na ito o kaisog aron atong atubangon ang atong nahimong kasaypanan publicly. And in so doing, sa ato ng pagkabuhaton, atong mabatunan ang kalooy o upadayon pag-uswag ang atong tanang pagkabuhaton o kita magmalipayon. Simple la. Sa dihang mapasaylo ta, doon ay inner peace nga atong pagkabatiyon, and that is the beginning of real progress in our lives. Maghampo ta. God, nakita gid nimo Ginoo ang among kahimtang sa nasod karong Pilipinas. Nagpili mig mga tao nga among gituhan, Lord, nga mao'y mudala sa rinda sa among nasod tungod sa ilang mga abilidad, dedication, nga musilbi sa mga katawhan. But this point of time, Lord, nakita na mo nga it seems that they are not interested to serve people. Pero sa ila lamang kaugalingon. God, nag-ampo mi sa among presidente. Nag-ampo mi sa among vice president. Nag-ampo mi sa tanang congressmen o tanang senators, governors, sangguniang panglalawigan, sangguniang bayan mayor, mga kapitan, you know, those elected officers, o God, officials, ikaw, Ginoo, magatabang. Kumbiktaha sila, Ginoo. Dili maayo, God, nga inana ang nahitabo. Nga instead, muservisyo sila. Lord, nabantog, hidoon sila ng mga kawatan, limbungan, mapahimuslanon. Naa sa mga SOPs, mudagan tong kay naay kwarta nga makuha. John F. Kennedy, Ginoo, mingon siya nga, don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Ako pag-ampulo, kining mong statement sa President sa Amerika, muabot ni sa ilang mga kasing-kasing. Di lang sa mga politiko, ginobisan pa sa matag-usa karo nga naa nag-struggle. Niini yung mga tinaguan, sekretos kinabuhi. Lord, ikaw, Ginoo, magatabang nila ang maging honest, Lord God. Salamat, Lord, sa revival. Ang giampo, Ginoo, ang mga sponsors, ang mga tigpamina, ubisan pa ning maong station. Nalagun ka sa walay katapusan, ayuha ang nagbalatian, tagbuha sila nga naas panginahanglan. In Jesus' name, amen and amen. Wala na ko'y panahon, mga igala. Huwag pa rin kung ka-invite niyo sa pag-join sa among Sunday service karon diha sa Balik sa Jesus Church at Baglang Siba Question Center. Tunga-tunga sa barangay at pangyog talustusan. Hangtong sunod di gayon, sa mga oras o gistasyon, kini Sir Brother Orly, mingunin niyo ha, ang Diyos na higugma kanimo. God bless.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mugdinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlawan, masakit Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maling Isang Teacher, sabi nila okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
9: Rani Oscuro, Nabo Akamarinisor. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman gumana natin pakiramdam. Yan po si Rani Oscuro, Takasunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarinesol.
10: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
11: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage

0: lights.
1: Ida ta kung na ni butog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao kay pertik yung bahoa. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako naginom ko og XL makabuhay plus sa pamahaw. Duha.
2: Buhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Samtong Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Samtong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Samtong Gold Coffee Mix.
3: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: Pinadyot sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanic alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
2: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito,
3: share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko ah.
2: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
4: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
5: Don't give me that. Don't give me that.
6: Ang hypertension mo, don't give me that.
5: Don't give me that. Don't give me that.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
12: Joey, na-miss ka!
13: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Pinakabahan nga ako eh.
12: Halika nga dito. Turuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin. Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
13: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
12: Oh, bibisita ka na?
13: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
14: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
15: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
16: Kung hanap

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: kape.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Jimmy Mukasin, poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
8: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay giturob na ko mo. Hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Bagusin. Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: bahaging ito ay hatid sa inyo ng Gandang Natural. Ipakita ang tunay na ganda with Gandang Natural!
1: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siya side effect. Nangita ko og alternative, nag-recommend akong father, introduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suwayin ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samsung Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang 4 na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: The 70s and more. Radio 19.
6: You're listening to 103.9 Radio 19 Naval.
7: Hiya! Hi!